0: nagbabalansya ng sugar level ng katawan. Nagsisilbing food supplement dahil sa dami ng ibinibigay na magandang benepisyo sa ating kalusugan. Mark Stevia Food Supplement. Pampatamis na walang worries. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan.
1: Another quality product of JMAR Marketing. Call them now at 0947-645-3153.
2: Sumasahim papawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
3: Makinig na at maging bahagi ng programang Kasangga, Kasangga at Kalusugan.
4: Kasanggang Engimar Camonias.
5: Engimar Camonias.
6: Engimar Camonias.
7: Engimar Camonias.
8: Camonias. Camonias.
9: Tungo sa isang bansog at responsableng mamamayan.

0: Kasanggah! Kasanggah at kalusugan! Sumasa himpapawid ang programang Kasanggah! Kasanggah at kalusugan! Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng produktong herbal at unawain ang benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makakatulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga. Kasangga! Kasangga at kalusugan! Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. At ngayon, narito na ang ating kasangga!
1: Jimar Camonias. Jimar Camonias. Jimar Camonias. Camonias. Camonias.

0: magandang umaga! Ito na ang inyong kasangka, kalusugan!
1: Kasangka at kalusugan!
0: Engimar Camonias!

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning! Good morning!
0: Sa ating mga taga-subaybay, yung ating mga minamahal na mga suki, good morning! Welcome po sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Saan man po tayo naroroon sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang ito. Ang programa po natin ay hatid sa inyo ng Jamar Herbs Incorporated, ang tagagawa ng mga dekalidad at mabibisang produkto na atin pong tinatangkilik dito sa ating mga lugar, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po ang mga kasangga nating nakikinig? Mga parents natin saan mang sulok ng ating bansang Pilipinas. Yung ating mga kasangga sa bahagi ito ng Luzon. Ito po sa bahagi ng Calabarzon, Memarupa. Dito sa bahagi ng Camaynilaan, Kalakhang North Luzon. At siyempre naman dito sa ating lugar sa Bicol Region, Visayas Region at sa bahagi ng Kalakhang Mindanao.
1: Good morning!
0: Kumusta po tayong lahat, mga parents kong minamahal, sa ating mga nanay na talaga namang patuloy na nagmamar cafe at nagmamar choco, ang kanilang paboritong kape at inuming tsokolate. Marami pong salamat sa inyo at hindi po tayo nagkamali ng mga iniinom sa umaga sapagkat yan po ay dekalidad, registrado sa Food and Drug Administration at halal certified. Tunay naman pong mahusay ang mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated sa pamagitan ng mga herbal extract, mga parents kong minamahal.
2: Correct!
0: Lagi nating tatandaan, mga kasangga, alaga ng Jamar Herbs Incorporated ng management ang mga sangkap ng mga produktong binibili po natin araw-araw dyan po naman sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating mga lugar. Good morning sa ating mga minamahal na mga senior citizen, mga nanay, mga tatay, siyempre sa ating mga lolo't mga lola, sa mga tito, mga tita, good morning. Welcome po sa ating programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yan po ang nagbibigay ng mga mahalagang impormasyon may kaugnayan naman sa mga produkto ng Jamar Herbs Incorporated.
1: Good morning! Good morning!
0: Ano nga ba yung mga produkto natin, mga parents kong minamahal? Palagay ko po naman alam na alam po natin yan sapagkat yan po yung isinasali natin sa ating papromo, ang Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Season 4 na po yan, mga kasangga nating nakikinig.
3: Jamar Todo Panalo at Magka Premier Raffle Promo Season 4.
0: Yan po kayo pwedeng manalo ng maraming pambili ng produktong Mark Cafe at Mark Choco. Isama natin ang Mark Juice, mga parents kong minamahal. Ang mga produkto po natin para sa kalaman ng ating mga kasangga, mga tagapakinig, ito pong kauna-unahan nating produkto, ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang sarap ng natural. Tapos itong ating isang masarap pa rin, ang kaping bigas, ang Mark Cafe with brown rice extract na sinamahan ng maraming herbal extract. Yon, mga parents kong minamahal, ha? At ito pong isang produkto natin, ang ating Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, Choco Linamnam Healthy sa katawan. Tapos itong ating mahusay pa rin produkto, ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix, ang pinagsama-samang mga extract ng prutas, mga parents kong minamahal. Piling-pili po yan, ha? At mayroon pa tayo, mga parents kong minamahal, ang Mark Capsule Herbal Food Supplement na nagkakaubusan sa merkado dahil napatunayan ang kanyang kahusayan sa pagpapalusog ng ating mga parents sapagkat nariyan ang mga pinagsamasamang napakahuhusay na mga herbal extract mga parents kong minamahal. Mga subok na ika nga at talagang napatunayan na yan po ay mabisa kaya mabili ang ating Marcapsule sapagkat unang-una hindi lamang sa effective kundi mura po yung benta ng ating Marcapsule sa merkado sapagkat yan po ay handog ng GMR Herbs Incorporated. Ano? Parang yung management ay nagmamalasakit lamang sa ating mga parents sapagkat unang-una po ang isang capsule niyan, 25 pesos, pero magkano po niyo nabibili? 12.50 or 13 pesos sa mga drugstore. Ano? Kasi po mga parents kang minamahal, ang hangarin po natin, kayo po ay lahat ay maka-avail ng ganitong klaseng kapsula. Ano po? Sa drugstore po natin pwedeng mabili yan. Ano? Tapos mayroon tayong produktong itong ating Mark Stevia Alternative Sweetener. Baka makalimutan po natin yung ating pampatamis without worries. Ano? Tapos ang produkto rin natin mga kasangga ay ito pong isang produkto. Bagamat minimemorya ko po yung mga produkto. Wala akong kopyang hawak dito eh. Mayroon tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ito pong vitamin C, ito po'y puro 500 mg kasama ang 10 mg naman na zinc mga parents kong minamal. Yung po bagang sabi nga, single mineral po ito. Ito po ay ginamit nung panahon ng COVID-19. Yung pong mga ganyang klaseng single mineral kasama ang vitamin C. Ano? Kaya napakahusay po niyan mga kasangga. Ano? Mark C Vitamin C Plus Zinc. Ha? Or with zinc, ascorbic acid mga parents kong minamahal. With sodium ascorbate, ha, mga kasangga, no? Then, isa pa, ano pa yung produkto natin, mga kasangga? Baka malimutan po natin, hanapin ang ating mga parents. Ani? Ito pong Mark Up Capsule Herbal Food Supplement with Sopalmeto. Yan po naman ang iniinom palagi ng ating mga parents na nagkakaproblema or nagpapalusog ng kanilang prostate. Pati po naman sa babae na umiilag sa ating polycystic ovary syndrome. O yung PCOS po yun, mga parents ko. Sapagkat may Sopalmeto tayo, so makakatulong po sa atin yan, mga kasangga. At hindi lamang po Sopalmeto, maraming ibang ingredients po ang ating Markup Capsule. Ano? Tapos, huli na ba ito? Yung ating produktong, naku, in-improve na po ulit yung ating gandang natural. Naku, matutuwa nito yung mga kasangga natin sa Kalawag, Quezon, honey. Sino nga ba yung ating paborito itong gandang natural, honey? Ito po yung sabon, ha? Gandang natural, GN, gandang natural. Tatlong klase po ito, ha? Ito po ay may kasangkap na vitamin E. Maganda po yung sabon, ha? Sabihin lang natin sa mga drugstore, bibili kayo ng sabong gandang natural, ano? GN, ha? Gandang natural po, mga kasangga. May orange papaya, ang ganda ng orange papaya, ha? Ang ganda ng ano niya, ha? Ang ganda ng pagkakagawa po ng sabon. Wow! Sana may TV, ano? May television para nakikita ng ating mga parents. Ang ganda ng sabon, ha? Mga nanay ko nakikinig, subukan po nating bumili nito. Tatlong klase ang bilhin natin, ha? Yung pong orange, yung pong green papaya, tapos yung pong isa, yung germ-fighting action, ha? Gandang natural, guava. At hindi na po natin ginawang marble kasi po pag marble, napag-aralan po natin na medyo nawawala po yung ano eh, yung ang tawag dito parang nakupas yahan eh. Kaya ang ginawa natin, pinuro na po natin para purong-puro naman yung gamit ng ating mga parents, ha. Maganda po yung ano, pang alipunga daw yun, ano, mga katikati, yung germ fighting action, ano. Yung ating isang gandang natural na guava with neem plant extract. Opo, tsaka green papaya, yung hilaw na papaya. Maganda rin po yung sabon, ha. Talaga namang ganda na pagkakagawa ng sabon natin, ha. Alam nyo, para makatipid mga parents kang minamahal, hati-hatiin ninyo pagkay nakabili sa isang piraso. Ani, hati-hatiin po natin. At para sabi nga gustong makatipid ng ating mga parents. Ano po? So yun po ang ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated, Luzon, Visayas at Mindanao, saan mang sulok ng ating lugar. Good morning po sa ating mga kasangga. Sa mga gustong mag-message sa ating numerong 0918277788 at 0933214528. Pwede na po kayong tumawag. Pwede kayong magminsahe, ha? Yang numero pong yan, tandaan po natin, 0933-214-5288. Ulitin ko po, ha, 0933-214-5288 at 0918-277-7788, ha. Pwede kayong tumawag, pwede kayong sabi nga mag-minsahe at pwede ko kayong tawagan para po naman sa akin po yung bayad nung nung pagtawag, hani. Di bali po sa ating mga kasangga, maraming salamat at magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Tayo po'y babalik pagkalipas po ng ilang paalala sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Ingimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
3: Jmar, Dodo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Narito ang mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, ito todo na talaga. Dahil ang isang lucky store partner natin, mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali.
2: Promo period is June 1, 2026 to March 30, 2027. Last day of submission of entries, March 30, 2027. At ang Grand Raffle Drill sa June 8, 2027.
3: Ingimar Camonias.
4: Ingimar Camonias.
3: Ating pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Ingimar Camonias. Ingimar Camonias.

0: Magulang. Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Kayo po ay laging mag-ingat ha, sa inyong mga patutunguhan. At syempre yung ating mga parents na bumabiyahe ngayon, mag-ingat po tayo. Kayo po ay laging nasa lansangan, hani. Ay dapat lagi tayong magbaon ng napakahabang pasinsya o isang sapong pasinsya. Dagdagan na ninyo kapagkat parami po ng parami ang sasakyan, mga kasanggano. Parami ng parami ang nagkakaroon ng sasakyan, kaya ang gulo na sa karsada ngayon, ha. Kailangan po'y mag-ingat palagi tayo. Mas lamang po ang nag-iingat, mga parents ko. Bagamat hindi po nag-iingat yung iba, ay di sila po ang may kasalanan. Wala kayong kasalanan doon, ano? Kaya wag naman sanang ma-involve tayo dyan sa mga ganyan. Ano po? Dyan sa mga, sabi nga, sabita na sasakyan. Yung bagang ikaw ay biglang sisingitan sa unahan ng single na motor, eh pag na-out balance, tatamaan ang ating sasakyan. Ano po? Parang anong nangyayari po, eh damay po ay nananagot din yung may sasakyan, yung may four wheels. Ano po? Yung mga motor na mga pasaway ang mga driver. Ano? Yung sinasabi nilang kamuti driver. Yan, ha? Mga kamuti, ha? Kaya dapat tayo po mag-ingat sa mga kamuti drivers, ano? At yan po ang usong-uso ngayon, ha, na tawag nila yung sa mga taong walang disiplina, ha, sa pagmamaniho. So wag na po tayong sumali doon. Tayo po ay magpakabuti, ano? Ay tayo po ay it was 1995, mga parents ko, ay tayo pinagmamaniho na, ano. Pero sa awa po ng Diyos, dahil tayo po ay marunong magpasinsya dyan sa mga pasaway, ay hindi po tayo nasasabit sa mga ganyan. Nag-iingat din po tayo palagi, mga parents ko, ano. Mahirap din naman yung padalos-dalos po eh. Kaya mas magandang nakaka-uwi tayo ng walang problema sa ating mga tahanan. Mag-ingat po tayo, mga parents ko. At sa mga oras pong ito, tayo'y alam ko pong kayo'y humihigop ng masarap na produkto natin. Ang produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract. Bagamat yan po na may proby na ano, eh atin pong ituloy-tuloy ang pagkonsumo niyan sapagkat wala namang ibang pinakamahusay na kaping may herbs dito sa ating bansang Pilipinas. Para sa akin, ay ito pong produkto ng GMR Herbs Incorporated. Sapagkat kung maalala po natin, ito po ay ginawa para sa ating mga parents ng libre nung una. Kasi pinatitikim po yan sapagkat ayaw po natin ng kaping mataas sa caffeine content. Ayaw namin ng strong coffee, ha? Ayaw namin ng kaping pag ininom mo, ikaw ay babangon dahil sa gusto mo. Pero ang problema, hindi na kayo makakatulog kapag yan po ay strong coffee. Ano? Yung sinasabi nilang kaping nakakagising, ay nako, mga parents kong minamahal, huwag na nating hangarin yung kaping nakakagising. Yan ay mataas sa caffeine content. Ang maganda po sa Mark Cafe, kaya nga po ito ang kaping kakaiba, ha, sa merkado. Kakaiba sa ating mga parents, ha, mga kasangga. Bukod sa maraming herbal extract, ay nakakapagparelax pa ng ating pangangatawan. Kaya tayo nakakatulog ng maayos. Sabi nga po nung iba, kapag nagkape ka, hindi ka makakatulog. Ay sa Mark Cafe po hindi. Sapagkat ito po ay dinesign, ha, para sa ating mga kasangga. Ito po ay binuo para makatulong sa kalusugan natin. Bagamat yung ibang mga parents, mahilig sumubok ng ibang produkto, mahilig sa pambubula ng ibang produkto na sila ay nagsasalita na gamot ang kape, ay huwag na po tayo maniwala kapag sinabi nilang gamot ang kanilang kape. Hindi po gamot ang kape, kaya nga po kape eh. Bagamat mga parents kong minamahal, ano, ay tayo po ay natutulungan ng mga herbs para po tayo'y maging malakas, maging masigla. Ano po? Pero hindi natin pwedeng i-claim na gamot yan. Wala namang sinasabing ang ating kape ay gamot. Hindi po gamot. Ito po ay nagsisilbing food supplement. Bakit naging food supplement? Sapagkat may mga herb at extract po yan May mga herbs na may mga nutrients na pwedeng makatulong sa ating kalusugan. Madagdagan ng sustansya, kaya food supplement. Madagdagan ng sustansya ang ating katawan para lumakas po tayo. Ibig sabihin, yung ating resistensya, yung ating immune system, palalakasin ng mga herbal extract mula po sa produktong Mark Cafe, Mark Choco at Mark Juice, maging Mark Capsule o mga lahat ng produkto po natin ay paiigihin ang ating katawan, pasisiglahin, palalakasin. So makakalaban tayo sa mga sakit. Kaya nga kasanggan nyo ako kasangga at kalusugan, mga kasangga. No? Kaya yun po mga parents kong minamahal, ang amin pong produkto, ito po ay ginawa ng maayos para sa ating mga parents. Ano? Ang atin pong produkto, kung susuriin po natin, ay talagang napakahusay po ng mga herbal extract na nakahalo po sa ating mga produkto. Ano po?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan. Sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Engimar Camonias! Engimar Camonias!
0: So, yung pong ating Mark Capsule, maiba ko nga po pala mga kasangga, no? Baka hindi po natin alam, itong Mark Capsule ay isa po sa pinakamahusay na kapsula sa merkado. Opo, mga parents kong minamahal, 12-in-1 ito . Kaya ito dapat po yung ating bilhin sa merkado, bukod na sa mura pa, ay maraming health benefits, ano? Isipin na lang natin, mga parents kong nakikinig, ano? Yung pong active ingredients nitong ating Mark Capsule, ano? Nariyan po yung yung nakapagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Alin? Agaricus blasimoril mushroom powder. Yan po ay masarap, malinamnam pag inihalo po sa ating kape. Ito po ay edible mushroom, ha? Or nakakain ng mushroom. Talaga namang kung ating susuriin ang klaseng agaricus mushroom na nagmula po sa bansang Brazil na nagtataglay ng polysaccharides para makatulong, makapagpalakas ng immune system ng ating katawan para labanan ang mga sakit, matutuwa po kayo kapag mahusay po tayong mag-research. Kaya nakakatuwa, ano? Yung ating Mark Capsule, dati hindi napapansin, ngayon ang problema, nauubos. Nauubusan tayo. Kasi kahon-kahon namang bumili itong ating mga parents. Eh siyempre naman, isipin natin, ha? Sabihin na natin 1,300 ang isang kahon. Ayan po ay umaabot ng 2,500 . Yung computation po natin dito, ha? Pero bakit po naging 1,300 or 1,250? Ay sapagkat mga parents kong minamahal, ito po ay naging bonus na lamang natin doon sa ating mga parents. Ano? Kung marami namang gagaling, bakit ang hindi? Kami po kasi sa GMR Herbs Incorporated, lalo po ang management ay napakatulungin sa ating mga parents. Since 2011, inilaunch po ang isang ganitong klaseng produkto.

At itong produktong Mark Capsule, mga parents kong minamahal, ano? Kaya dapat kung kayo po yung naghahanap ng kapsula na talagang talagang legit, sabi nga, tunay, talagang mahusay, ha? Eh, wag ho nating wag tayo magkatubili. Atin pong bilhin ang ating Mark Capsule. Kapag tayo bumibili ng Mark Cafe dyan sa merkado, isama na natin po ito. Ito po yung magandang baunin eh, pag kayo may mga lakaran. Tumarin nyo sa isang araw po yan, ha? Ang isang kapsula sa isang araw, pwede na po yan eh. Pero maganda sana dalawa, isa sa umaga, isa sa gabi pagkatapos natin kumain. Tapos yung vitamin C na puro natin, yung Mark C, sa tanghalian pwede po yan. Kaya ay awan ko na kung hindi kayo lumusog mga parents ko. Nasa sa inyo po yan. Uminom ng maraming tubig, mag-exercise po tayo tuwing umaga. Yan po mga parents kong minamahal. Ano? So paano po mga parents kong minamahal? At dyan lang po kayo. At pagkatapos ng programa, mamili na po kayo ng mahusay na produkto ng Gemma Herbs Incorporated.

0: Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. So, happy birthday sa mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito. Happy birthday, mga parents kong minamahal.
1: Happy birthday! Woo!
0: At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal para sa ating mga nanay at tatay.
2: Congratulations and celebration.
0: Ay, tatay, magbigay ka naman ng bulaklak kay nanay. Ano? Maganda po yun. Ha? Magandang gawain po yun kasi anniversary po natin. At para naman po sa ganun ay manariwa ang mga unang naganap sa ating buhay bago po tayo, sabi nga, nagpamilya. Ano? Yung pagkakasal po, mga kasangga. Ano? Happy anniversary po. Ha? Dami kong sinabi dun. Ano? So yun po at maraming salamat sa ating mga nakikinig, sa mga may karamdaman ngayon. Gusto po namin kayo gumaling. Ipagdasal natin sa pong lumikang ating karamdaman. Tiyak gagaling po tayo. At sa bahaging technical, nariyan po naman si Kasanggang Hernan Uribe para sa FB Live. Para sa Kasangga News Update, nariyan si Kasanggang Irvin Enriquez. Sa research naman, nariyan din naman ang ating Kasanggang James Banyaga. Ano po? Kapuan niyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapulusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay...

0: Inyong napakinggan ang programa Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited.
1: Kasangga at Kalusugan.
0: Maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
1: Kasangga at Kalusugan,
0: tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
2: Basta radyo, ibandera mo!
4: Hi, Barbie!
5: Hi, Ken!
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken!

balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba, hindi pa!
2: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo!
2: Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba,
2: mas pinabongga,
1: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
2: 20 winners ng tag 20,000 pesos,
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos,
2: at siyempre, ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
2: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't huwag palampasin,
1: dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
8: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
9: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
10: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Uyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
9: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
11: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
9: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
12: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
13: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
14: ECR Dry Goods Store.
13: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Meron din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2,
15: Raspado Boarding House,
14: ECR Dry Goods Store.
15: ECR Dry Goods Store, di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka, kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee, kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
9: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
8: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
12: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya, basta radyo, ibandera mo.
1: Buntag or magandang umaga po dyan sa mga taga-Samar. Ito tunay vitamin C, kape nga para sa tanan.
2: Oh, amigos, kapsulhi.
1: Yes, para sa mga taga-Samar, here we go.
3: Ma'am, magandang araw po sa inyo.
4: Magandang araw, sir.
3: Ma'am, sino pala pangalan natin, ma'am?
4: Si Lizelle po.
3: Lizelle. Yung edad mo, ma'am?
4: 50.
3: Nagagamit ka ng Amigos Coffee?
4: Oo.
3: Pwede mo ba ma-explain, ma'am, sa dito on ear kung bakit ka gumagamit ng Amigos Coffee?
4: Unang-una, nagamit ako ng Amigos Coffee. Parang di ko makaturo. Tapos parang may insomnia ako, tapos na paggamit ko sa Amigos Coffee, parang feel ko nawala siya, parang nakatulog ako.
3: So, ibig sabihin, dati, nung hindi ka pa uminom ng Amigos Coffee, yung problema mo talaga, yung pagtutulog mo.
4: Oo, tapos di ka makauro.
3: Di ka makauro.
4: One week.
3: One week talaga, hindi ka makauro?
4: One week.
3: Ganun ba? Nung uminom ka ng Amigos Coffee, ano yung pakiramdam?
4: Dalawang sachet lang. Duga lang ka.

0: sa siya akong gininom. Tapos, feel ko parang, nawara na siya. Matulog na kayo. Tapos,
1: Ah, okay na yung pagano mo. Pagdumi. Bukod niyan ma'am, yung pagdumi mo, yung hindi ka makatulog. Ano pa yung mga experience mo na pagkatapos mo nang uminom ng kape? Yun lang, ano?
0: Yun lang. Minitin ko lang siya ng ano ng amigos ko.
1: Dati po ba ma'am, ano bang pakiramdam pag hindi ka nakauro sa isang linggo?
0: Masakit yung tiyan mo
1: mm-hmm. Tapos yung hindi ka makatulog, kulang yung tulog mo.
0: Pero isa pa ang feel ko sa amigos ko, parang direct yung gutom.
1: Pag uminom ka ng amigos coffee, experience mo, parang hindi ka gugutumin.
0: Hindi. Ang gugutum.
1: Ano oras ka inom ng amigos coffee?
0: 7.
1: 7 o'clock sa umaga?
0: Oo.
1: Pag inom mo noon, hindi ka na makafeel ng gutom.
0: Maskin, isang buong araw, wala doon ako kong tao.
1: May tanong ko lang ma'am, dagdag. Dati ba malaki ka?
0: Oo.
1: Ngayon, nag-slim ka na.
0: Dahil sa
1: Amigos Coffee.
0: Okay, na-feel ko siya. Direct maganahan na kaon. Magandang nag-gutom.
1: So, ibig sabihin, sa umaga, hindi ka nakain. Dito ka nas tangali. So, in short, yung problema mo sa pag-uro, problema mo sa pagtulog, nalunasan yun. Tapos, hindi lang yan. Kasi, sabi mo, yung pag nainom ka, hindi ka gigutom, lumit pa yung katawan mo.
0: Sana.
1: Siksi na. Okay, ma'am. Anong may sasabi mo ngayon, dahil na-experience mo na yung Amigos Coffee, sa mga nakikinig sa atin on air, yung hindi pa nakatikim, hindi pa nakatry sa Amigos Coffee?
0: Sana nakikman nyo yung Amigos Coffee kasi masarap yan eh. Tapos, parang,
1: Okay, yun po si ma'am, yung pangalan natin ulit po, Lizelle Carias, taga Katarman, Samar. Okay, maraming salamat po ma'am.
0: Thank you.
2: Yes, dagan-dagan salamat no, Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Capsule. Ari na ta, og ari na ta sa proven, tested, subok na sa kadaghanan.

Yes, kuto na sa kapoy ng alamian. Mabanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Mapalit diha sa nagunang mga parma sa butika sa inyong lugar. Amigos Capsule Tinawa. Yes, para sa atong mga higala diha sa Katmon, sa FM Katmon. Anang branches sa Pharmacia Leia. Galea Pharmacy, mapalit diha ang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha ang butika San Guillermo sa Corazon Katmon. Ang atong sibianan sa Hot FM, pangita alang ang atong pinakakusgan nga higala diha si DJ Wednesday. Amigos Coffee, tandaan! Yes, Amigos Coffee, para sa atong mga higala diha sa Tagbilaran, mga ka-BFM. Diha ang tanang branches sa TGP or the generics pharmacy, asa o gasa mangkas Bohol nga nagpaminaw karon. Sa mga taga-ubay Bohol, na diha ang Milky Way Pharmacy. J&N Pharmacy, mga higala, mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Amigos Ka! At mga karadyo bandera.

0: diha sa Katarman. Kaya sa mga taga Samar, ito alang sa mga pharmacia butika sa inyong lugar. Kita Milisa Sendera good kugkuan. Mga pharmacy nato diha sa Katarman diha sa Samar. Sa mga taga Bicol Carmen Bohol na diha sa Ma'am Daisy Labuarte mga higala. Kita alang ng babae nga maglukdo-lukdo og box sa Amigos Coffee. Yes, sa doon yung mga pangutana. Tawag, text lang mo sa atong hotline 09-27-2-0-8 is second 9. Para mga lods, kauban ang inyong DJ Banay. Kita na po ang mag-uban-uban. Hindi gutom na daw si Kuya Angel. Shaw! Kasi nga mapas mo to shawan. Maimpas gito shaw. Tara-tara, padayon ta mga lods. Aritaw, garita. Sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee. Karong urasan, atong pamation ang testimonya ni Nanay Vivian.
1: Diubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay
2: wakang kong kayo nagkaragyan sa kukabok naglisag pa dyan kukabok ay di ko kita kasada
1: kamusta naman ka na naibibiyan labidi
2: oy kanang Kuya Angel dako dyan kong pasalamat kanang Amigos Coffee kay one year na kong gamit kana nagyad akong bigamit wala dyan ko itambal dito marka na rin yung Amigos
1: kusa na katuig ka nagamit o Amigos Coffee.
2: Oo, oh, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, mawadyo na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kublawat.
1: O niya, kamusta man itong mga, atagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik ka, wana?
2: Wala, wala. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang normal na. Akong hyper, gamay na kayo.
1: Ilagay ito yung sugar ni mo, Nanay Bibian?
2: 400.
1: Ya, karo, normal na?
2: Normal na, kanang 103 na.
1: 103?
2: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong mag-atong Sabado.
1: Sabado, ato lang naging, katong naging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
2: Oo, ato pizza dos.
1: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni Tagaymig? Tagalig magkong experience ni mo sa Amigos Coffee, bitay, one year naman doon ka nag-inom.
2: Oo, antanang,
1: may daw yung mga sagot ko, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa gani ka, Nanay Vivian?
2: Ilongos Liti.
1: Ilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
2: Oo, oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog ng tir, din ako katindog.
1: Okay.
2: Niya ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
1: Okay.
2: Yeah. Na ka nang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na, nag-roon ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na, na-surrender na ko, na, nagpasalamat yung ko sa, kanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalik sa kong bana ato, dahil pagsugod yun ako Ginoo, August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
1: August 24, 2024.
2: Oo, oh, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanang, kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurob, niya, kanang, ang bitir, gamay na, niya, sa una, may magsigil ko ka na bitang ng anak, isang luwag dugo. Naulian na po to! Naulian na po to! Di.
1: Hello?
2: Sigil, ini! Kaya bang kakita ko ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
1: Ano ka UTI? Abrapil?
2: Oo, kaya bang sigil pangino, sigil pangino. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bunuka, bitang gagawin na inigawak, magdugo, dayon, nga. Kana labing, ginukanok ka, kung gagawin ba? Katong,
1: Kasang-asang imong TV, asa imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
2: Na-ulihan na sa amigos.
1: Pila edad ni mo?
2: 56.
1: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54.
2: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyan ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karoon, okay naman ako. Tanan lawas. Okay na, wala na ko mag... Ano bang, hindi na mag-mulmul ako tiil, hindi na mag-kurog-kurog ako tiil, kanang hindi na naman kung kakurausat. O nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay, hindi ko kabarog, hindi ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul ako tiil. Nga, pagkatungan sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. O, hindi na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
1: Kaya yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan, na-appel po na.
2: Oo, mo, dyan pwede akong nakatabang ako, ang amigos, kay sukat dyan ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala dyan ko mag-sukat, dyan na nagluwa, wala na. Wala na dyan, kanong, isa katong pagbagyong tino, diregi, ihuba ko kayo, amigos rin, amigos rin may painom sa umbana, kalon sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
1: Wala na, naulian niya, nagpa-check up,
2: nagpa-santo. Wala na, naulian na din. At to kung pag maging tino, ito ka rin ako, takit, amigos rin na nakauli, wala man dyan ko inyong ginaginong, tambal na lain, amigos rin dyan. Hindi ko magpakawa, o amigos. Misan, o, hindi niya makapalit, o kinarton, mupalit mo doon akong paris, o kanang kada-adlaw, tulo. Pakasunod adlaw tulo niya. Ug nami kwarta palit og duhang karton, tulong karton, ana ba?
1: So pwede ra magpalit og kasusa si no?
2: Gikan pag kuya Ingir, gikan pag sugod ako ginom og amigos, wa di ko undang-undang hantag karon.
1: Is it straight ra gyud?
2: So ano lang din ako gisaligan. Kaya ang kutainong kong amigos, mawala ang tanan na akong batiyon.
1: Katong imong Twitter, gamay na lang saan?
2: Na, gamay na lang. Kalawin sa Diyos, pwede na kong magsuot ko ka nang makita kong liog ba. Niyato ang galit ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuhan istasyonan ni kuhan, Sir Nahed.
1: Mahed, oo.
2: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ay, wala ko yung pinuha ko paminaw sa radyo-radyo. Yan, nakadaog ko, nagkita ko. Nakurat siya kay, siyempre, kung ano ba, dako ko yung kausapan akong lawas ron ba?
1: Ligo na.
2: Na, ligo na, buyag ko yung kanang, ako na malang galing makatrabaho, ris wala yung mga laba, mga hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
1: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar, gikan sa 400
2: na normal na kanang akong diabetes. Mura pag nawa na ba?
1: Okay. Ya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar atong naging semana.
2: Oo, nagpa-sugar ko atong di man ko nung bago kay firme lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kay madlok pang kukuog ka ng
1: so kung nakaipanin
2: mo lang Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, nga, wala na, normal na yun.
2: Oh, normal na akong sugar nga.
1: Kanya, ang imong...
2: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
2: Nga, grabe, mura na yung naumig na kong ninyo.
1: Nga naman, ganyan, ano mabi, nakota na si Idol Beauty Boy, ano ko nang mura mong bagong ninyo, nga naman.
2: Kay makakuan man mo ko makakuan po ba nga sa una katong napakul sakit ano sa kumana sibig panguhit mura gapon kay hindi mo itik kay hindi di ko magamit kaya ara laging niwang nga kay niwang kay ko sa una nga mura man gudog ka ng wait kuan ba kuun na kong bana at sunadlok na dali ko basi hindi taglain ng bana. Pero karan nga, grabe!
1: Nga naman?
2: Kadagabihin, kamang! Kaya
1: pa rin ang diwa, wala pa rin ang
2: diwa. Iti sexy na. Pero mula na, mula o kagakang lawas. Tanawan mo, mula na 30 ka, 20. Mas kabangan, mula ko pa rin.
1: Tinuhod gina ito, ingon ni Idol na yung pagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka.
2: Gusto mo magbita pa niya? Gusto mo magbita na? Kuya, diyang tutoy, diyan ang angamigos, mong diyan nakaluwas na ho. Tanan, kuya.
1: Okay.
2: Kuya, hindi lang amigos, diyan nakaluwas na ho. Nang, mo nang dilig-dib, dilig-dib, undangan. Istak sa kumpares, kay, ano, nagigyaan ko, pero may, kay mga sahiro.
1: Lagi, dagahan kayo, salamat, kay one year na mga nagamit o amigos coffee. Tagahan di ka, napulo ka box ng amigos coffee, okay na?
2: Ah, thank you kayo, kuya.
1: Kapilan, mag-ingat o, patapinan na tugtunga sa takong buga sumay.
2: Oh, thank you, Lord. Thank you, Kuya Islamo. Maunag din ay pinakanindot na nadawat ng kulas kuhan.
1: Patapinan sa natong kuhan. Patapinan sa natong 2,000 pesos nga cash.
2: Oh my God! Salamat kayo, Kuya! Salamat kayo!
1: Sige nga. Unsay masultin mo sa amigos copy. Okay, God?
2: Okay tayo, oy. Kanang ang amigos. Maugay ka nang mura pag tangpanan bitaw sa kanangwa na di paglaong bitaw pero huwag gamit sa amigos makuan, mabalik yung tanan kanang mabaskog ka din mura pag ang amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik tanan ay ako nawa naman ako paglaong taon na kakiluwat mo ko sa amigos mo ay ako pagpasalamat sa amigos ko pe.
1: Okay, yan na kayo. Salamat na kayo. Parang kahilak ko sa gunimo eh.
2: Ayan kayo, dako ang mabay. Lalipay, manggubo kayo.
1: Lalipay dyan kayo.
2: Lalipay kayo ko ba?
1: Ah, sige, ingna niya. Si Junil ha, kung itong pagkanaon ha, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa. May kape ha, kanang huwat-huwata lang. O niya.
2: Nagbitay, sige, bitaw lang. Panita din eh. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita, na-opdan man, may gali atong December, nakapalit may upat na karton kayo, upat na lang may nabilin, among yurot, isa ay lang, na, tuloy inyo. Tuloy na palit na mo.
0: Yeah, sa ganyan salamat na nanay Vivian, harita o garita sa kapeng lamian mga lod.
3: Healthy coffee.
0: Ang kapeng adunay vitamin C.
3: Delicious.
0: Harita o garita sa makahatag o kaalibyuhan katubagan sa mga balatian. Yes, ato alang sa mga parma sa butika sa inyong lugar. Mga higala diha sa Katarmar. Dari ang atong plastic trading store. Available diha ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Napo diha sa Tradeway sa Pharmacy. Atlas Pharmacy diha lang sa Katarman, Samar. Napo diha ang Miharis Drug sa Katarman. Lexstan General Merchandise. Maxil Drug Store. Napo diha ang PT Care Pharmacy. Yes, at doon na ang mga pharmacy butika sa inyong lugar. Dayon ta mga higala oras, alas 9:51 na. Rita tumbling ta diri sa Amigos Capsule. At aning pamation ang testimonya ni Ma'am Melissa. Naminaw ron si Sir Lito Abadan. Naman si Sir Anli Pops nga nami manibalik-balik ko na testimonya ni Ma'am Melissa. Tara, atong pamation ang kaepektibo sa Amigos Capsule.
4: Hi, good morning!
1: Yes, good morning, ma'am. Kisa na ito'y pangalan na ito, ma'am.
4: Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas, sir.
1: Melissa Abadinas Lumukso.
4: Yes, sir.
1: Yes, sir. Taga-kuan ka, ma'am. Taga-Balamban ka, ma'am. Masagay ka na pita sa Balamban, ma'am.
4: Arpili Balamban, sir, Cebu.
1: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na kuan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako no kay nindot nga kuan kasayuran na naitungod or experience naitungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko nung pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
4: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaming ako ang kuan kaming yung bar pain, gani, sir.
1: Okay, yung bar pain. Oh, sige,
4: sige. Oo, sir, kay last December, gini na ako, sir, nako panggipa mati. Bali na yun, sakita sa akong likod. Nagpa-check up na gano'n ko, ano, sir, nga, tagaan lang ko, ang kuan, resita nga pain reliever, di pa observahan na ako, 7 days. Unya, man sa 7 days, sir, nawa ko at siya, pero nibalik na lang sad. So, ako alam di agwanta, sir, nga nag-unlabhood ko, nag-take sa, ako alam di apuntong di padayon ang ako ang kuan, kaning amigos officer, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pag bati na ako, nga naday amigos capsule, naapod siya isang cup na pwede po siya nga maka tambay kay nakadungog mga gugos mga testimony. So, akong gisawayan, sir. After ato mga 5 days siguro ito na akong gamit, sir. Bara siya gwingkuan, ang ako ang kaning sakit sa aking likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padroon sa ako ang niblod. Aga rin na gani sa ubos, gani, sir. Gani akong paa, maminglod siya. So, karami nga nakumbana nga. Padayon na lang nga kay kanang reaksyon na siya. So, mao to sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule na kuar ako ang gitake. So, karon po, salamat lang din po sir, kasi nga na po ang lumbar pain, wala na po yung pamati. Kaya, usa din po na nakaka-amiss po na ako, Sir Angel, no?
1: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang kapad yes, na amigos capsule.
4: Amigos capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir.
1: Or na... usa ka blister pa.
4: Oo, kanang na po ka-capsule gani, sir. Gusto din na ako. O, buntag og hapon akong umun, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mong gugog mga testimony, sir. Nga daghan siya naka-uyon po siya. Sumautong na hinkuan ko, hintry lang yun po ko.
1: Karoon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
4: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning igos capsule. So ikaduha pud na ako sir nga mo share lang pug ko sir para pong maka ang ubang pud nga natoy di pamati nga susama nako. Kanin ako ang kuan sir tin ang ako ang pagtuod sa lumbar pain sir kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba dala to sa akong menopausal ba sir kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ka to sir, dala to, usap po to nga ka ng symptoms ba, basta magpadong naka pre-menopausal. So ako ano tong gida sir, sis pag ako man ako na to sir, take sa, na po, nalik ka capsule sir, hindi. Hala, nibalik man ako ang menstruation sir. Himbalik yun siya na normal, mauna ka ron, monthly na sir. 3 months na ako na normal na siya sir. Masalamat yun ko sa amigos capsule kaya ako yun kayong tabang sir.
1: So normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag yes, imong sir. Amigos capsule na normal na sir.
4: Oo, kay since December sir, 2025.
1: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pilay itat ni mo.
4: 49 ako, sir. So, maulit ito nga.
1: 49 ako. Ang ngayon naging mag-menopausal, no?
4: Oo, sir. Nagtugid ko nga maulit ito'y dala po sa menopausal na ako. Kaya wala naman po na menstruation. So, maulit ako lang po nang diagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hapasapasang. So, balik ng gid siya. So, maulit ito, nakadungog ko sa testimony sa amigos capsule. Hintry gid ko, sir. Ang reaction dyan ako niya, maugit itong ako ang kanang gingod na pabong beri sa lubot. Ang naog sa sir.
1: Sa lubot, sa tiil, o sakit sa hawak.
4: Oo, man. Oo, sa akong batang sir. Unya, nakangurot lang yun po ang kanang katulaging na po kakapsul na wala na ang ako ang lumbar pain sir niya na kuan na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
1: Nibalik siya sa normal. So, kanang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ka mga minyo. Kamusta maka ko ana, mo dagayday na sa kang sapa.
4: Sir, sa ko ang ko answer no na experience kay nag-normalize na kanang ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ko. Okay ba ya, sir? Kanang feel na ko pura naman bagong dalaga ano. Bala po na ko ang experience sir.
1: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana, kaning sa ato
4: pa. Madagay-day na din, sir.
1: Madagay-day na. Dili na, kuan, dili na sapnot. Ingon si Lito Abadinas.
4: Kahit ka din sa time, gandong wala pa nag-uansay, gandong napakuligit pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. mubalibad jud ko sir kay kapoy man nya bali na jud ba yang sakit jud nya ko ano dry jud siya sir ano yung dry jud siya
1: dry jud siya so karon nya naka amigos capsule ma'am ni balik og kuan dagay day
4: yes sir baka kuan jud ka nga kanang naagid siya kanang kuan gani sir na improvement nya lubricant food sir honestly lang sa katong mag-improvement sir, sir ba
1: dili
4: na try lang jud nila sir dila ang tanang
1: dili na tanang dagay day kay ari lang ta sa word na lubricant
4: yes sir yes sir
1: sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga nanay nga naminaw diha nga naminaw sa tong program epektibo yun ang atong amigos capsule.
4: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas, kahit ako ang experience 39 naman ko. So, hindi mo magtawala o paglaom. I-try lang din na binaganinag. On and off ang inyong menstruation, kanang nag-uom mo nga menopausal na. I-try lang din ninyo ang amigos capsule kay matabangan din pa kay sa ako ada ko kay ko pagtuo nga nag menopause na gid ko pero pag-abot sa amigos capsule dako kayo tabang kay nga ko ana na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kanin ako ang lumbar pain nga taud-taud na gid na akong gipamati na wala gid matabangan din ko sa amigos capsule
1: okay ang
4: Bisayaan so,
1: ang Bisayaan ang lumbar pain mama anay sakit sa hawak.
4: Oh, kaning likod jud sir, kanina ang gud sa taliwa gani sa ato ang kuan kanang likod nga kanang bukod balik yung sakit gid anak sir. Grabe gid ka sakit.
1: Okay. So, daghan kay salamat Ma'am Melissa, tagaasa gani ta Ma'am Melissa.
4: Ako sir sa Balamban, Arpili Balamban Cebu sir.
1: Arpili Balamban Cebu, Melissa Abadinas Lumokso.
4: Oh, yes sir.
1: Daghan kay salamat ma'am.
4: Daghan pud kay salamat sir Angel.
0: Yes, ang ganagang salamat, Ma'am Melissa. Dunay lumbar pain or lower back pain. Sakit sa likod, sakit sa luyo, mga lod. Pero daghan yun ang makarelate, ani, no? Ang na si Sir Anli Pops, no? Kuhaan yun ko, anam. Kasi natin po, kuhaan ang balatia. Manang usahay, di na yun niya. Nag-yor. Mugan. Yun siya, mugan na ba?
3: Matagal akong
0: ang sakit sa likod na lay mugan.
3: Mayong lawas sa itong ginapi.
0: Anong magsigi mo po nagsakit ang likura ba?
3: Ayan lang
0: Anli Paps!
3: Birthday
0: ni mo doon Sir Anli Paps. Tumukod po nga akong na, kuhan, na batian. Birthday man daw ni mo.
3: Amigos ka.
0: Abay pansit di ba?
3: Diba?
0: Sana all.
3: Amigos.
0: Happy na birthday pa. Makadawat pa ni siya 2,000. Ay, grabe naman. So may nakadawag sa itong pahula. Ma'am Daisy Laborte. Galaw-galaw, ano na? Yes, wala tayong igong oras, mga lods. Tuan na ang mga pharmacy boutique sa inyong lugar. Amigos Coffee. Inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Arita sa pagkahatag og kalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Yes, dagang salamat kay Ari pa ko sa unahan. Di ana ni guho nas papaay ko. Ibta na na sila diha kay kita na po'y maglatos. Sala, sige. Now, ibta na daw diha siya. Ay, dagang salamat mga higala. Asa o gasa man mo nagpaminaw karon. Ita o garita sa proven, tested Amigos Coffee, Amigos Capsule. Dagang salamat. Mayong buntag sa tanan.
5: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
8: Mga kasangga,
9: akala nyo tapos na?
8: Aba,
9: hindi pa!
8: Dahil ang JMAR Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
9: Oo!
8: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba,
9: mas pinabongga,
8: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
9: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
9: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
9: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
9: para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
9: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
8: sa programang Kasangga at Kalusugan,
9: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
8: JMAR, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag-San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
15: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee, best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinny Herbal Coffee Mix.
16: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
17: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
18: ECR Dry Goods Store.
17: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
18: ACR Dry Goods Store.
17: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabilang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutu alas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlabad sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo.
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
13: Basta radyo, ibandera mo.

sa musika, sa bahay at trabaho, isang

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C yung makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Ezea Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: Abot San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1+1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba!
1: Mas pinabongga!
0: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos!
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner!
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan
0: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Oh, hala, genre. Ikda na dito. Kay ikaw na masunod nga tutorial. Yun.
1: Tatay kay Masol.
0: Ay naman dito ibang kabataan kay wara pagsuod nga masul. Hala na, ikda na dito, hala, ikda na.
1: Dokdo tatay Masol.
0: Ay, nga bata man kadamo sa arte. Hala na, kay kauman mo ako na masunod.

0: 88.1.
1: Sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo.

Para sa buong kapulo ng Pilipinas, alas 11.27 na po ng umaga, mga kabandera. Para sa gindera sa isang Easter Dry Goods Store. Mga kabandera, kung nagahanap kayo ng dekalidad, uniforme, polo shirt, t-shirt, at iba pang kasotang swak na swak sa inyong budget, bisitahin ang Easter Dry Goods Store. Available ang kanilang brand tulad ng Softex.

Poblasyon na Raquetarma, Northern Samar. Meron din silang branch sa may barangay UAP Zone 2 sa may Resparo Boarding House. Para sa mga orders or inquiries, tawagan lamang o text ang kanilang number 0963-805-5979 and 0926-994-0041. ECR Rye Goods Store, kalidad na hanap mo, presyo, abot, kaya mo, mga kabandera. Oras sa Pilipinas, 11:29, happy lunchtime everyone.

0: Pare, may kinahibaruan nga chismis.
1: Ano kon?
0: May bakla kon dito sa ato boarding house. Ungod ba ito, pare?
1: Ungod yun itong pare.
0: Mawa, pare? Sino man siya?
1: Ako isusumat sa empare, pero kiss muna.
0: Ay!
2: Radio Bandera, Katarma.

0: Maupay! Maupay!
1: Nano!
0: Mabalyak sigarilyo ka ng jis!
1: Kada ako man sa imbuses ng pag-imod mo sak, bungulak, pilang ka soft drinks!

0: 88.1.
1: Sa mga sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinig.

0: May mga empleyado sa National Irrigation Administration nga kinadto sa UMA. Mao ini adi an istorya.
1: Uy! Kudapyo!
2: Nagulya na.
1: Kadamo si mga tao ti kadi sa at balay.
2: Mao ano?
1: Mag-aano daw lang itong sira didi?
2: Kadamo, good man.
3: Maupay.
1: Oo, maupay man, nga aga.
3: Maupay nga aga, madam, sir.
1: Maupay man.
3: Kami po tabian in sugo sa opisina sa National Irrigation Administration o NIA para kumadi sa iyo.
1: Okay, kurdap yun. Ano daw ito nga? Imbabaminagos ng babae. Mag-aarag na naman kami didi.
3: Mag-i-irrigate la kami, ma'am.
1: Mag-i-irrigate? Hala, hay man na iba.
3: Amo iba nga, bungyod, adto na sa pasakay, nag-uro na.
1: Aman daw kalahin sa iyo mga katuyuanan, didi. Nagkadila kang pag-irrigate sa pag-uro?
2: Magbabaraho kita, didi. Mao,
1: magbabaraho kita, didi. Kalahin man na niyo.

0: Isang araw, si Batman nag-a-apply pa abroad.
1: Sir, anong pangalan?
2: Batman.
1: Edad?
2: 21.
1: Address?
2: Rizal Avenue, Batangasita.
1: May trabaho?
2: Wala ho. Tricycle driver ho.
1: Single?
2: May sidecar ho. Kaya nga tricycle driver, ano ganaman aray?

0: Darling, tayo may lakad mamaya. Susunduin na lang ang kita. Pag ako'y bumusina, lumabas ka na.
1: Okay, Han. Ano pang dala mong sasakyan? Kotse?
0: Hindi.
1: Motor?
0: Hindi rin.
1: Ah, baka van.
0: At mas lalong hindi.
1: Eh, ano pang dala mo?
0: Busina.
2: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
3: Playing what we want.
1: This is Cookie Monster, and you're tuned in to Today's Variety, playing what you want.
4: Radio Bandera, Katarman!
1: Ambut sa imha.

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihima at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR

0: naka-rice herbal bal capsule. Hindi ako nakakatulog normal na yun. Pakainom ko pa ng rice coffee at rice herbal bal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
1: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada alas 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
5: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong North. Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya.
1: Nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaan tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kadilampang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawa at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
4: Nationwide.
3: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Wala nang patumpik-tumpik pa. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Apo. Si Perla po ng Balanga, Kuya Boy.
0: Nanay Perla ng Balanga, Bataan. Apo. Nanay Perla, ilang taon na po kayo?
1: 64 na po.
0: 64, okay. Umiinom na po ng ating rice coffee, okay. Nanay Perla?
1: Opo, matagal na po. 1 year na po mahigit.
0: 1 year nang mahigit, opo. Nanay Perla, marami po sa atin na mga kababayan po natin na ngayon pa lang po nakikinig sa ating programa. Nanay, opo. Pwede po bang kwentuhan niyo po kami ng mga naitulong po sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay Perla?
1: Marami pong nagbago sa aking katawan, tulad po nga po na isang survivor stroke po. Una po yung paghilo ko nawala, yung paghila na ang katawan nawala po. Mm-hmm. At saka po yung pagdudumi ko po na dating 1 week na hindi pa nagdudumi, ngayon po halos araw-araw po. Mm-hmm. At saka po gumanda po yung katawan ko. Mm-hmm. Dati po kasi payat ako, ngayon po medyo mataba na po. Mm-hmm. At saka po marami na po akong pinagsabihan na nagpapasalamat po sila dahil yung isa pong pinagsabihan ko po is nawala yung kanyang acidic. Mm-hmm. Tapos po, opo, tapos po yung iba naman po, maganda rin sa katawan nila. Malaking pagbabago sa kanilang katawan dahil po lagi silang umiinom na po ngayon mula po nung sinabihan ko po sila.
0: Mm-hmm. So marami na po kayo, marami na rin po kayo natutulungan, nanay, na mga kababayan po natin na umiinom na rin po ng ating rice coffee. Tama
1: po
0: yan. Opo,
1: tsaka isa rin po yung kapatid ko. Yung kapatid ko pong Tagalimay. Mm-hmm. Na-encourage ko po siya. Ngayon po, umiinom na rin po siya. Talagang maganda rin po sa katawan.
0: Tama po yon. Malaki po yung naitulong ng ating po namang rice coffee sa ating po namang kalusugan dahil po doon sa tuloy-tuloy na pag-inom po nito, nanay, di ba? Sa marami pong mga kumbaga mga kababayan po natin ang naghahanap po naman ng kasagutan dun sa kanila po naman mga problema sa kalusugan. Alam niyo po, nanay, sa dami po naman ng mga nagtitext po naman sa atin, nagpapaabot na kanila po naman mga problema sa kalusugan. Tayo, nanay, medyo di ba parang naaantig ang puso na ng inyong lingkod. Kasi, di ba, napakarami po sa atin po pala na mga kababayan po natin na nakakaranas po ng gaya po sa inyo, ng stroke, na hindi na po naapektuhan yung kanilang paglakad, yung kanilang pagpananalita, yung pagtatrabaho, yung pamumuhay, apektado po pala lahat. Nalalaman po, nalalaman natin, nanay, di ba, na diba, pag meron po palang may karamdaman sa loob ng bahay, hindi lang po yung may karamdaman, yung mismong pasyente ang namumroblema. Buong pamilya po pala, nanay. Di ba?
1: Opo, Kuya Boy. Kaya nga po yung mga anak ko, kung umilanto ako nila, 5 bucks na po ng 5 bucks.
0: Tama. Opo. Kasi mas gugustuhin nila kahit po, di ba? Mas gugustuhin nila na maging malusog po tayong lahat. Di ba? Yung po talaga, nanay, ang napakagandang nagagawa ng atin po namang rice coffee sa atin po namang kalusugan. Kasi nababago nito yung, hindi lang po yung pasyente, hindi lang po yung may problema sa kalusugan, pati po yung buong pamilya natutulungan po dahil po sa kaginhawahan na hindi na nila kailangan pang magbantay ng ospital. Di ba? Kasi kapag tayo po may mga karamdaman, di ba? Yung pagbantay lang natin sa pasyente sa ospital, malaking problema na. Sino magbabantay? Lahat kami may trabaho. Sino nang kukunin natin? Di ba? Doon pa lang namang problema na tayong lahat. Di ba, nanay?
1: At saka po yung gastos, Kuya Boy. Yes. Hindi ko lang yung gastos.
0: Kahit pasabihin nating public hospital yung pinuntahan po ninyo, yung pagkain lang sa araw-araw, yung, di ba, yung kailangan mong magluto ng para doon sa magbabantay, yung mga gamot kung minsan di ba yung mga gamot hindi naman natin hindi naman kung minsan available doon sa mga libreng mga butika, eh bibilhin mo talaga. So talagang napakahirap. Eh ganun po yung iniiwasan po natin. Ganun po yung iniiwasan natin na hindi tayo mapunta doon sa ganung kalagayan. Para, 'di ba? Kaya po nandiyan yung ating rice coffee para ngayon pa lang matugunan na yung ating po namang pinoproblema sa ating po namang kalusugan natin. Hindi natin hantungin yung ganong uri ng kalagayan po natin. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo. At dahil po, thank you very much po, Nanay. At patuloy tayong maghahanap ng matutulungan tungkol po sa ating rice coffee. Makukwentuhan tungkol po sa ating rice coffee dahil ito yung kumbaga... nagawan tayo ng maganda ng ating rice coffee. Ang tulong natin pabalik ay yung maitulong din o ma-share din sa iba natin mga kababayan. Yun na rin po yung magiging tulong natin sa kanila dahil tayo po ay nabigyan ng magandang kalusugan ng ating rice coffee. Nanay Perla, maraming salamat po sa inyo.
1: Kuya Boy, mayroon lang po ako itatanong.
0: Go ahead po, Nanay.
1: Kailan po magkakaroon ng rice soap po dito sa Balanga? Wala pa po kasi sabon eh.
0: Wala pong sabon hanggang ngayon, Nanay.
1: Opo.
0: Sa lahat po yan ng mga ano, ng mga butika dyan sa Balanga?
1: Opo. Dalawa lang po kasi yung mayroon dito ano, nagbebenta ng rice coffee, yung South Star at saka po yung Value Health.
0: Yes. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at papaabot po natin yan sa ating po naman mga deliveries. Gawan po natin ang paraan para sakali po ay madalhan po madalhan na po diyan sa inyo ng ating po namang ng ating po namang sabon para makagamit na rin po kayo ng ating sabon. Noted po 'yun, Nanay Perla.
1: Kuya Boy.
0: Opo.
1: Opo. Ang kuya po, yung salimay din po, sana lagi nilang deliveran ng rice coffee sa South Star. Kasi po, nung nandun po ako sa Limay, nung patay yung nanay ko, wala kaming mabili sa South Star ng rice coffee.
0: Limay, Batangas. Saan yung nanay? Po. Limay, Batangas?
1: Limay po. Limay, Bataan po.
0: Ah, Bataan. Limay, Bataan. Ah, okay.
1: Opo.
0: Limay, Bataan.
1: Mayroon okay. Na po. Opo. Mayroon na po doon sa Tistar eh.
0: Mm-mm. Kaya lang, wala pa sa ibang mga butika doon.
1: Opo, wala pa po. Doon pa lang po.
0: Sa South Star pa lang.
1: At saka nauubusan.
0: Nauubusan.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Sige po.
1: Opo.
0: Sige po, Nanay.
1: Sige no, po, Kuya
0: noted
1: Boy.
0: Po yun, noted po yun.
1: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, Nanay.
1: Po.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po,
1: Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Bye-bye
1: okay
0: po.
1: Okay po. Mag-iingat din po.
0: Thank you
1: okay po. Thank you. Thank you po.

Tawag lang po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Ang inyo mga kwento at mga nais nyong malaman dito po sa ating programa. Tawag nyo lang yan, 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Ang The Boss sa ating manawang numero 0969-226-9623. Yung ating manawang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatutunan.

0: 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Winnie po.
0: Sino po?
1: Si Winnie.
0: Winnie, okay. Taga saan po si Nanay Winnie?
1: Dito po sa ano, sa San Jose Occidental Mindoro, dito sa Barrio Marini.
0: San Jose Occidental Mindoro, okay po. Ilang taon na po si Nanay Winnie?
1: 62 po.
0: 62, okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay Winnie?
1: Oo nga po, kaya lang. Well, gusto ko pong ano, yung tumigil po ng ano, ng rice. Ano na ngayon, yung rice coffee.
0: Opo.
1: Rice premium.
0: Yung sabon.
1: Opo, yung rice premium glow soap.
0: Oh, yung ating rice 4-in-1 premium glow soap. Ano po yun? Ano pong tungkol po doon?
1: Sabon po yun. Wala man po dito. Saka yung ano, yung premium, yung ano, saka yung kape na ano, 25-in-1.
0: Aha, okay po. Wala po dyan sa inyo sa San Jose.
1: Opo, wala po.
0: Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan?
1: Opo, kasi nga ang nilibot namin, ang nakapinipilantahan ko na bumili yung giwa, wala daw silang sabon.

0: At tapos nabili ako ng ano, ng 14-in-1. Ang price na rin niya, 195 na rin. Dati 180.
1: 180 po dapat. Wala pa po tayong kumbaga pagbabago sa presyo.
0: Dati nga po 190, 180.
1: Mm-mm.
0: Tapos ngayon 195 naman na. Sabi ko nagmahal naman na.
1: Baka po pinatungan na po nila, pero as of now dito po sa atin wala pa pong sinasabi sa aking price adjustment sa ating po namang produkto. So wala pa pong price adjustment. The same pa rin po yung SRP, 180 pesos lang per box.
0: Hindi po, 185. Nakabili din ako, 185, tapos doon nga kay Giwa, 195.
1: Ah, yun po. Pinapatungan po nila. Maghanap po kayo ng mas mura. Yung hanggang 180 po. Kasi ang SRP po niyan, ang suggested retail price ng ating rice coffee ay 180 pesos lang per box. Nasa sa kanila po yan. Kung gusto po nilang patungan, yun nga yung pakiusap ko sa kanila, sa mga butika, na huwag naman ganun kasi, di ba, kawawa yung ating mga kababayan. Pero nasa sa kanila po yan kung talagang gusto po nilang kumbaga patungan yung ating po namang produkto.
0: Oo nga po. Kaya naka-ano na rin po ako, naka-isang buwan na po ako ng gamit, naka-sampung box na po ako.
1: Naka-sampung box na po kayo na. Okay. Ano po yung mga naitulong na po sa inyo, nanay, ng pag-iinom po ng ating 14-in-1+1, yung ating rice coffee?
0: Ay, malaki na, Kuya Boy. Pinagbago ng katawan ko.
1: Bakit
0: na
1: po?
0: Yung lumakas na ako, Kuya Boy. Tapos, maliksi. Hindi na masakit yung mga paa ko. Hindi na hihilo. Yun po. Sabi ko nga, tulukan po nga sana nga yung 25-in-1 at saka yung sabon. Eh, wala man nga din dito pala.
1: Sige po. Sige po, Nanay Winnie. At yun po yung ipapaabot po natin sa ating mga deliveries na malagyan po dyan ng sabon at ng ating po namang 25-in-1 sa inyo pong lugar sa San Jose Occidental, Mindoro, kung talagang wala pa po. Pero kung hindi pa po ninyo nalilibot lahat ng mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong lugar, mas mainam po kung makikita po muna natin lahat. Baka po kasi sa ibang mga butika ay meron. So, kung sakali po, pero papaabot ko na po ito sa ating po naman mga deliveries para malagyan na po dyan sa inyo ng ating sabon at ng ating 25-in-1 para makapagsimula na po kayo nito.
0: Opo. Kasi po, ilang beses na ako nagtanong, Kuya, po, eh, wala naman nga.
1: Wala talaga.
0: Dalawa. Okay. Yung alam ko. So, Star Drug, wala rin yung 40, yung 25, tapos wala din silang sabon. Tapos, napunta rin ako doon kay Giwa. Mayroon na nga doon kay Giwa, yung 14-in-1, na 195. Tapos, ang sabon, wala man doon nga kay Giwa. Yun lang man ang alam ko. Dito sa San Jose, Kuya Boy.
1: San Jose. Wait lang po. San Jose, Occidental, Mindoro. Kay Giwa, Butika Giwa, Savers Pharmacy, napuntahan nyo na po.
0: Savers
1: Pharmacy.
0: Hindi pa.
1: Tapos yung TGP, the Generics Pharmacy.
0: TGP?
1: Apo,
0: TGP?
1: TGP, the Generics Pharmacy.
0: Ay, hindi pa yun, Kuya Bo. Yung dalawa na yun, wala pa.
1: Tsaka yung...
0: Ay, sa generic, nakapunta na rin kami sa Generics. Wala.
1: Wala daw, apo. Sa HJJ, wala. HJJ Pharmacy.
0: Wala man, hindi ko alam yun dito, Kuya Boy, sa San Jose, kasi naglipat-lipat na ang mga kwan dito sa San Jose, kaya hindi ko na alam yung mga yan na.
1: Opo, meron din po sa Santos C Store.
0: Meron din po sa Santos C.
1: Santos C Store. Tapos, Butika Plus. Butika Plus.
0: Saan po? Butika?
1: Butika Plus, opo. Butika Plus.
0: Sige po.
1: Meron din po sa Kini. Opo. Kini Pharmacy.
0: Meron din doon sa Kini Pharmacy.
1: Opo, Kini Pharmacy. Opo.
0: Sa Kini Pharmacy.
1: Opo.
0: Sige po.
1: Doon po, nanay. Puntahan niyo po yun. Tanong po tayo. Kung talagang halimbawa, wala, naubusan na talaga ng ating sabon at saka ng ating 25-in-1, balitaan niyo po ako muli at sasabihin na natin sa ating mga deliveries. Okay po.
0: Sige po.
1: Aasahan ko po, Nanay Winnie, yung ano po ninyo, yung tawag po ninyo sa akin para sakali po malaman po natin kung talagang wala na o naubos na, ubusan na ng ating po namang ano, ng ating po namang 25-in-1 tsaka yung ating sabon, eh sasabihan natin yung ating po namang mga deliveries para malagyan po dyan sa inyo. Okay po?
0: Okay po.
1: Maraming salamat po, Nanay Winnie. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo. Basta po, Nanay, huwag po ninyong ihinto yung pagiinom po ng ating 14-in-1+1. Dapat tuloy-tuloy pa rin po yun para po sa magandang kalusugan po natin.
0: Hindi po talaga po. Hindi po.
1: Yes,
0: hindi po,
1: thank you. Thank you. Pati po yung mga anak po ninyo. Pati mga anak po ninyo, pwede nyo na pong painumin noon.
0: Kuya Boy, wala pa akong anak.
1: Wala po kayong anak.
0: Talagang matanda.
1: Sino po yung ano? Sino po yung kasama po ninyo sa bahay?
0: Ay, yung tita ko po.
1: Yes. Tita ko. Basta ang ibig ko lang sabihin, pamangkin, painumin nyo rin po ng ating rice coffee at paggamitin nyo po ng ating sabon kasi makakatulong po ito sa inyong kalusugan, Nanay Winnie. So, kailangan nyo lang po paggamitin lahat po ng members ng family po ninyo para maano natin, maiwasan natin yung pagkakaroon ng mga karamdaman ng bawat isa po sa atin.
0: Oo nga po. Bakit po, hindi man nakalive tayo sa radyo? Araw-araw kami nakikinig.
1: Bakit hindi kayo nakalive dyan ngayon? Ano pong istasyon kayo nakikinig dyan, Ma'am Winnie?
0: Yan po sa Bambi FM.
1: Bambi FM, hindi nakalive ngayon. Sige po, hayaan po ninyo.
0: Nakikinig po kami, nakikinig nga kayo,
1: Iba man. Iba yung kausap ko.
0: Ganun po. Sige po, ganun na lang po. Kasi matagal ko nang gustong bumamit nga ng sabon, wala nga kaming makita.
1: Tama. Saka
0: yung kwan nga, 5-in-1 na.
1: Yes. Sige po, Ma'am Winnie. At doon po sa mga nabanggit po natin, butika, puntahan niyo po muna. Tapos tawagan niyo po ako muli. Para kung sakali po talagang wala, masabi po natin ito sa atin po namang mga deliveries. Okay po?
0: Okay po. Sige po.
1: Maraming salamat, Ma'am Winnie. God bless po sa inyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye po.
0: Bye-bye.
1: Thank you very much po. Salamat. Ang ibigan si Ma'am Winnie ng San Jose, Occidental Mindoro.

Dali-dali pa rin tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating balado tunan mga kaibigan. Itawag nyo lang yan.

Tawag po muli sa ating po namang numero 0969-226. 9623 yung ating po namang numerong pwede ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong kwentong ibahagi po naman.

0: tayo mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. At hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. At siyempre mga kaibigan, pwede kayong magpaabot ang inyo po naman mga mensahe. Text messages dito po naman sa ating programa. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, dito po naman sa ating palatutunan. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abla, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Totoo ng ating mga kababayan. Oras sa Radyo Bandera, alauna ng hapon. This time checks brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
3: May malawak na talakayan
2: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
4: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
5: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
1: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
6: ECR Dry Goods Store.
1: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
6: ACR Dry Goods Store.
1: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, health lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
12: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
13: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice cafe, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
14: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
15: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: May mga kwentong hindi kayang itago. May mga luhang naghihintay ng makikinig. At may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga. Bawat kwento ay may saysay. At bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alauna 19 na po ng paggahapon. Oras na yan, hatid po yan sa inyo. Ng San Miguel Pel Pelsen, the True Global Filipino Beer. At syempre, kapag gihapon natin ang pinakabago. Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blend Coffee Mix, mga kabandera. Gusto mo ba ng kape na hindi lang nagpapatanggal ng antok? Subukan ang Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blend Coffee Drink Mix. Ano nga ba ang makukuha mo sa isang timpla ng Amigos Coffee, mga kabandera, ha? Ito, may green tea extract at green coffee extract. Mga sangkap na natural na naglalaman ng compound tulad ng antioxidant at caffeine. No? May ginseng din, mga kabandera. Traditional na ginagamit bilang herbal ingredients para sa pangkalahatang sigla. At syempre may L-carnitine at Garcinia Cambogia, masangkop na karaniwang inisinasama sa mga produktong pang wellness at weight management. May marine collagen, sangkap na ginagamit sa mga produktong pang beauty at wellness, mga kabandera. At syempre, may selenium husk, isang source ng dietary fiber. May spirulina, mangosteen, ampalaya at stevia, kasama ang iba pang herbal ingredients. Kaya ano pang hinahanap ninyo, mga kabandera? Bili na ng coffee ng Amigos Brand 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Bibili po yan sa lahat po ng mga tindahan at pharmacy dito po sa Bayan ng Kadarmay. And of course, eto na po ang programang inaabangan ninyo tuwing hapon. Muntik na maging umaga yun. Tuwing hapon, mga kabandera, yung mga mahilig makinig dyan. Tuwing hapon, yung laging nag-aabang sa programa natin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang programang Bandera Heartline. Alauna hanggang alas 3 ng pagkahapon, na kung saan dito po natin maririnig ang mga samot-saring mga kwento ng mga buhay at pag-ibig ng mga kabandera ho nating nagpapadala ng bagaw pa nga ni mga kabandera. Na ano ini? Anong sabi ko kanina? Nawala ako eh. Ito kasi si Rachel eh. Masyado siyang hype ngayong hapon na ito. Sabi niya dito, aha, sabi niya, Papa Friends, kilig pa mo. Kinikilig ba ako? Parang hindi naman. Magandang hapon sa iyo, Rachel. Sabi niya dito, nauman pala ko nung maglaba, mamati naman ko na kita sa Bandera Heartline. Tama ito, bain unin na makapaghatagasin advice ang ato na Cinder. Ano, mga kabandera? And ba, mula naman kay John Paul Espinosa Centino, ay idol, maupay nga kulop. God bless you always and more power. Sabi naman ni Ma'am Rachel, umiktin tag pera ba ko na ito na kape, mga kabandera? Manager, magkano na yung kape natin? Oo, at saan ba yan mabibili? Nagtatanong na dito. Ha? Sa lahat na ng mga pharmacy sa... At magkano pala to? Magkano? sa pharmacy pala to. Sa pharmacy pala, sorry naman. Oo, kaya mga kabandera, makinig kayo na may programa ang Amigos sa Coffee Mix nito, ha, mga kabandera, alas 9:30 hanggang alas 11 ng umaga, no? Mapapakinggan niyo lahat ng mga testimony ng mga kabandera ho nating gumagamit ng Amigos Coffee, di ba? Ika nga sabi nga nila, kapag may mga nararamdaman kang karamdaman, pag inaaraw-araw mo itong pag-inom ng Amigos Coffee Mix, mga kabandera, aba, bigla na lang daw nawawala yung mga karamdaman nilo. Pero hindi naman pabigla yun, kabandera. Hindi yung pabigla. Kumbaga, paunti-unti lang yan. Basta huwag mong susukuang uminom. Katulad ng pagsuko sa asawa mo, hindi mo dapat sinusukuan yun. Oo, okay, para man mabawasan ko na stress. Oo, subukan mo na, mga kabandera. I-try nyo na ho. Mabibili po yan dito po sa lahat ng mga pharmacy at sa mga piling tindahan sa Bayan ng Katarman.
Magtanong-tanong kayo sa Atlas Pharmacy, Maxell Drug Store, mga kabandera, ang butika ng bayan. Tanong kayo, magkano po si Amigos sa Coffee Mix, mga kabandera? And of course, hello, magandang hapon kay Malu Silazor. Nakatutok na rin sila sa atin. Magandang hapon sa inyong lahat. Number ho natin, 0969-07-16213, mga kabandera. Once again, 0969-07-16213. Oo, yung may mga pinagdadaanan ngayon, tumambay lang kayo dito sa programang Bandera Heartline. At lahat ng pwede nating pag-usapan tungkol sa pag-ibig, tungkol sa pamilya, na may related gihapon liwat sa paghigugma. Aba pag oro istoryahon tayo ni Didiha, mga kasangkayan. Sangit, ayaw kang paglipat na sanda iyo mga radyo. E bangin maglipat nga ni Cam, malipat na ka. Maupay nga kulob, san nga tanan niya mga namamatis, especially dira sa mga taga-barangay Baybayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa mga taga-airport village, mga taga-bangkiruhan, dyan sa tawag dyan, mga kabandero. Sa may San Agustina, Mondragon, Northern Samar, mga kasangkayan. Diba, lagi din silang nakatutok diyan sa programa natin. Kaya maraming salamat po. And magandang hapon, Papa Friends. Wala yan kay Lino Gabion. Ito na, Lino. Kasi nagtatanong siya daw, dalawang araw tayong absent sa Bandera Heartline.

0: ang pagluha ko'y huwag mong intindihin. Ang pag-ibig daw ay cross.
1: At syempre, ini nga programa mga kasangkayan. Atid po yan sa inyo ng Acer Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa inyong budget, bisitahin ang Acer Dry Goods Store. Available ang kilalang brand tulad ng Softex, Blow Kerner at Lifeline, perfect para sa paralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. No? At kung matibay at komportabling tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan, Beach Walk, Islander, Nanyang at marami pang iba. No? Tumatanggap din ang Acer Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt, polo shirt para sa reunions, event, school, offices at iba pang special na occasion. No? Matatagpuan ang kanilang main branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion Nara, Katarman, Northern Samar. Meron din ho silang branch sa may UEP Zunto sa may Raspado Boarding House. Para po sa mga katanungan o mga inquiries, pwede kayong tumawag sa kanilang number 0963-085-5979 and 0926-994-0041. Is your dry goods store, kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo. Shoutout daw kay Mark Narka nga pinaasala ko nun siya. Aray ko. Nano. Shoutout sa mga pinaasa dyan. Huwag kayong mag-alala. Kasi bagaw pa nga ni, pag pinaasa kayo, bumanti din kayo. Malitaw joke lang ha. Habang inhimuon niyo. Magkuhan liwat kam. Nano nga rin sini. Pag pinanmulay liwat kam sin mga kababayin. Ano? Porkit kay ginmulayan ka, ipaparamdam nyo rin. Di ba? Huwag naman ganon. Naramdaman mo na nga kung paano masaktan, tapos ipaparamdam mo sa iba na nasad to. And of course, sabi ni ano, didilat ko na sa bugko sa baybay. Ano po, pa-shoutout mo sa inyo sa Ma'am Rachel dyan sa bugko sa baybay. Pa-request naman po ng dahil sa pag-ibig. Tikang napapa-friends kaya namamati na didian aton mga kabander. Pulnak speaker yan na. Sana all na po yun. Oh, kay kanina sa Gising Norte, cellphone lang ko nun iya gamit. Yan ako no kay na full charge na kay ginandam ko dada niya sa bandera heartline. Maong nakakuan na. Makusog-gusog na. Maraming salamat Ma'am Rachel. Mga parang natatanda ko si Ma'am Rachel, parang naging ano to natin, naging suki to natin sa Bandera Heartline. Tapos naging suki na sa ano, sa Gising Norte. 129

Oras sa buong kapulo ng Pilipinas, mga kabandera. Alauna, 37 na po ng pagkahapon. Oras gindara sa iyo sa Red Horse Beer. Kapag gihapon nato ng San Miguel Pale Pils and the True Global Filipino Beer. At syempre pa, mga kabandera, tuloy-tuloy ho kayong nakatutok sa bandera sa programang Bandera Heartline. Kasama po ngayong hapon si Papa Prince. Papa muna, Prince, si Pipa. Ha? Baka mamaya hindi nyo pa nakikilala ang iyong lingkod ngayong hapon. Nakakasama nyo tuwing umaga, alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga sa programang Gising Norte. Magigising naman ho tayo doon. Ano? Sa pagkahapon, meron ulit ho tayong programa. Alauna hanggang alas 3 ng pagkahapon, ang programang Bandera Heartline, mga kabandera. Monday to Friday po yan, ha? Ito po, pag-uusapan natin ng mga kwento ng buhay at pag-ibig. Diba? Dito sa programang Bandera Heartline. Anyways, basahin natin itong mga nakatutok sa atin. Sabi na, tikang na... Sabi ni Rachel, lagin pabati mo naman at papaprinsan ako, ex. Oh, no, nahinumduman mo imo ex. Di bali na, kasi yung ex mo, dapat kinalimutan mo na yan. Kahit sino pa magpaalala sa ex mo, kung talagang nakalimutan mo na, limut mo na yon. Sabi ni Lino Gabion, adik na adik aksining radyo, Papa Prince pag pinanmati. Wow! Sana all! Wala naman kay Aida Tolonghari. Pa-shoutout po sa mga taga-barangay Malikoliko, Lavisares. Adiyan na kami namamati sa iyong programa habang nagbabayo san amo ko no kurot. Maraming maraming salamat po. Sabi naman ni Mama Rachel, namingaw lugod aksan akong ex, pero okay la, ay magsangkay naman kami. Sana all, tama ito. Nga na, parihas man kami may mga pamilya. Kumustahan na la kami, pa-shoutout po akan Carlito Dupan, Dupanyo Jr. alias Tata Kono. Hello! Magandang hapon, others naman. Mga ex naman nga nagiging kumustahay. Ayaw na ha. Okay na ito na magsangkay ka, pero dapat diri na lumahos pa si ton. Ano iyo nararamdaman sa isa't isa? Maaring mawakay ang iyong mga kadatag sa nga pamilya kung sakali nga mayaon pa si ton lumahos, ha? Ayaw good, pagpalaho sa Rachel, kay magraraot good. Sabi ni ano, pa-request daw si Mark na ng dahil sa pag-ibig. Sige, piplay natin niya ng dahil sa pag-ibig. O anong nangyari sa kanya ng dahil sa pag-ibig? Good afternoon po sa lahat ng nandyan, mula kay Ma'am Aida Tolonghari. Wala naman kay Neil Moreno, isang mapagpalang hapon sa iyo, idol. Isang mapagpalang hapon din sa inyo. Wala naman kay Michelle Balangkit, maupay na adaw, Papa Prince. Naman, nangauna ka mo, mga kasangkayan. Na naman iyo, Suraya na. Bangin pwede maka... bangin pwede sabwanak niyo. Di ba, uso ito yung mga sabaw-sabaw, ay. Oy, madi, nanay yung surat, di hala, balyo ay kita. Adi, mayong kami di baktin nga tinula. Sabwi man, di ka. Kamu, madi, nanon niyo, di ka. Uta, no, di ka di nagpalitay ka. At least, mayong ka na ko, mayong ka na tinula, may kapakarabasa. Diba? The best talaga, kapag may madi ka nga, permi igsuraon. Kaya nakaabay ka, permi. Oh, itong mga bagong mga ni napapalipay-lipay sininga programa naton. Aga Patikulopa, mga kasanggayan, dako nga salamat sa inyo mga suporta god ano. Makusog nga suporta sa Radyo Bandera Katarman. Anaton frequency sa Radyo 88.1. Ngayon sa aton page, ana pala Radyo Bandera Katarman. Ngayon sa aton radio application, i-download nyo na sa Play Store, MyTuner, mga kabandera. Pagkatapos ma-download, hanapin ang Radyo Bandera Katarman. Papakinggan nyo po kami ng napakalinaw, mas malinaw pa sa relasyon ninyong dalawa. Sabi niya, tikan na ko no sa drama mo, Papa. Pero mamaya pa po, second part ng ating programa. Ayun, iba muna. Batian muna tayo ngayon. Then mamaya, after commercial, babasahin na ho natin ang ating
story na ipinadala. Oo. Kasi magkano na 'yon? Naka kumbaga naka-program na itong programa natin. O, kung kailan tayo papasok na magbabasa ng story, kailan tayo mag-start. Anyways, eto muna, i-play muna natin itong request ni Gabyon. Dahil daw sa pag-ibig, mga kabandera. Kasi may mga may oras pa naman tayo. 1:43 ang ating oras. Ito na ng dahil sa pag-ibig. Request daw ni ni Mark, pero ginpaala yun kay Gabyon. Maupay nga kulop sa iyo. Nga tanan, mga kasangkayan. Patronato, ini ang programa ng Bandera Heartline kasama si Papa Prince.

0: Bakit naman kayo ganyan? Oo, mga pigo ba kayong lahat? Sabihin nyo lang naman kung oo, kasi lahat naman tayo na dumarating sa kabiguan. Huwag nga lang kung kaya nating i-handle. Handle! Sabi ni ano, punta man na punta nga magkulop na la papa friends na ka live kaupay kasi pag pinan na mati nakakawara ko nung kapagala. Ay, kamo diri kam ana upay la kapag pinamati. Ako man makuko anak di di ma. Ubos anak boses.
1: Aray ko.
0: Kaya nga 2 hours lang yung programa natin, mga kabandera. Nakaka-relate naman sa si Papa Prince, may naman kuno ini. Alams na wala agad. Kuan la. Anyways, yung kwento natin mamaya, mga kabandera, para at least malaman ninyo ano yung gagawin nyo kapag yung boyfriend ninyo, ipagpalagay na lang natin na kunwari mga babae kayong lahat. Nakikinig at nanonood sa ating programa. Anong gagawin ninyo, kabandera, kapag yung boyfriend mo ay walang oras, walang panahon para sa'yo? Kumbaga, ang inaatupag niya puro barkada, puro inom, puro laro. Alam mo yung tipong may pamilya ka pero parang hindi mo maramdaman kasi yung asawa mo busy sa mga barkada niya. Yan yung kwento na ipinadala ni sino nga ito? Magkailanman sukoy tanli. P.S. Si Cyrus yung nagpadala sa atin. Anong gagawin nyo, kabandera? Ipagpalagay natin na mga babae kayong lahat. Kasi yung nagpadala ng sulat ay si Cyrus. Feeling ko si Cyrus, ito may kasalanan na naman. Nagpadala siya ng sulat para i-judge nyo yung lahat. Para murahin nyo. Kasi alam ko, manggigigil kayo sa story niya. Maiiyak kayo sa bandang gitna. Maiiyak kayo. Sa huli, maiinis kayo. Talagang huhusgahan nyo siya ng pangmalakasan, kabandera. Kasi ano siya barkador. Wala siyang oras sa asawa niya at sa anak niya. Tapos may nangyari, kabandera. Abangan ninyo kung ano yung nangyari. Na kumbaga magpapabago sa lahat ng mga nagawa niya doon sa asawa niya, kabandera. Sabi niya, aray ko, parang ako itong Papa Prince. Oo, para hawon sa itong kwento. Ambot sa im. Sugad kasi sito ng dahilan, kaya ginbulagan ak. Danay kasi warak oras ak ex. Sanol! Ano ba yung nararamdaman mo, Lino Gabion? Kapag sa tuwing, di ba, halimbawa, may asawa tayo, may girlfriend tayo, tapos isang yaya lang mga kabarkada natin, parang pumupunta agad tayo. Samantala kapag yung mga girlfriend or asawa natin yung nag-ayaya, mag-banding, wala tayong oras. Bakit ganon? Paki-explain. Sa mga lalaki na mga ganon, mga kabandera. Ano yung rason ninyo at bakit mas meron kayong oras sa barkada o sa tropa ninyo, sa labas ng bahay, pero kapag yung mga asawa ninyo, girlfriend ninyo, wala kayong inilalaan na oras? Alam nyo, mga kabandera, maganda yung kwento natin na babasahin mamaya sa second part ng ating programa. Nang sa ganon, matauhan kung may mga kumbaga immature pa pagdatong sa higugma, pagdatong sa paghigugma ay bagaw pa nga ni mga kasangkayan. Oo, sa mga girls dyan, ano ba yung mararamdaman ninyo, mga girls, kung sakali nyo yung mga asawa ninyo, yung mga boyfriend ninyo, walang oras sa'yo, di ba? Pero may oras sa mga katropa, sa mga kabarkada niya, di ba? Yung tipong isang yaya lang, pre, inuman tayo sa labas, pre, laro tayo basketball, di ba? Go agad. Pero kapag ikaw na yung humihingi ng atensyon niya, kapag ikaw na yung humihingi ng oras, nakakapag-banding naman kayo kahit ilang oras lang, pero hindi niya napagbibigyan. Bakit? Sabi, baka misunderstanding lang, Papa P. Tingnan natin mamaya sa ating kwento, mga kabandera. Oh, dalilak uyahon sa barkada pero pag abot sa inggid sa damo la ko no permak dahilan ano daw la ito no? Kaya nga tinatanong kita ano yung dahilan mo para mahimo buhaton mo ito na alam mo yung tipong may jowa ka naman o hindi ka ba nagiging masaya sa feeling ng jowa mo na kapag niyaya ka ng barkada parang dun ka mas parang dun ka mas masasaya, di ba kabandera? Mamaya tatadarin ko to ng ano ah ng panggigil gigil si ano si Cyrus mamaya pagkatapos natin basahin yung story niya. May oras na ito na iton sa im. Ano daw? May oras na iton sa im. Sugad pasak ex sa kamo na la sa embarkada kaya ada man ko na yung oras kanra. Ah! Tama, bisang ganda ko sino ng babae. Sugaron ko nga ni kay mo pa pa yung barkada kay natatagan mo sin atensyon, sin oras, sin panahon. Samantala nga ako ni Mingid, waray good bisang tala. Matatalahang ka good yan asa. Sanglit, girls, kamo pag-isip-isip na kamo ha. Kung ano yung mga boyfriend, pariho kan lino. Pariho kan lino, gab yun nga. Bago pa nga ako, no, sa'yo lako no, kahumasan yung mga barkada. Diba? Nakanto ko no siya. Pero iyang ko no, Ingid, alam mo ko no yung dahilan, kinadiri pag-upod. Baan naman, lino, kangudyot mo. Bisan ako, diri ko aram kung paano ko i-explain. Wow, talaga? Ganun talaga mga tao, kabandera. Ay, nako, iwan ko sa inyo. Sige, konting oras na lang, 2 minuto na lang. Then, commercial break na tayo. Pagkatapos ng commercial, babasahin na ho natin yung story ni, ano, bagaw pa ni Cyrus. Huwag kayong bibitil. Ang bumitiw, huhubagan sa bubot. Doon pagod sa ginlilingkuran kay basi diri makalingkod. Magtinugbos la siya.
1: Aray ko.
0: Sama ni Papa Prince, no, kabandera? Mamaya na tayo mag-judge after mo mabasang story, Papa P. Mao iton ang kabataan. Wara pa pagsawa pag kabinata. Kaya ganun sira Papa Prince. Sa bagay. May point ka. Sabi niya, tikangin ako no Papa Prince kaya wala ka na oras. Meron pa. Tansyang-tansya yan ni Papa Prince. Tansyahan pala eh. Anyways, 1:59 na, isang minuto bago sumapit ang alas 2 ng pagkahapon. Ayan, so dumating ng oras para mag-commercial break tayo. Kasi pagdating ng alas 2, kailangan commercial na tayo. Pagkatapos ng commercial, babasahin natin yung story ni Cyrus. Anyways, ito po si Papa Prince sa programang Bandera Heartline.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Smart Choco. Chocolate namnam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin

0: good store.
1: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
2: ECR Dry Goods Store.
1: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
2: ACR Dry Goods Store.
1: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Basta radyo, ibandero mo!
12: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo, Bandera.
11: Basta radyo, ibandero mo!

May mga kwentong hindi kayang itago, may mga luhang naghihintay ng makikinig, at may mga pusong naghahanap ng pag-asa. Dito, bawat damdamin ay may halaga, bawat kwento ay may saysay, at bawat puso ay may tahanan. Ito ang programang magpaparamdam na hindi ka nag-iisa. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Bandera Heartline. Saan ang bawat tibok ng puso ay may kwento. Bandera Heartline. Kasama si Papa Prince.

Dear Papa Prince, bago ang lahat, mahaba po ito. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero, sisimulan ko sa pagpapakilala ko. Ako nga pala si Cyrus. Seven years old, tambay, mahilig sa basketball at mahilig din uminom. Never akong huminto sa bahay, Papa Prensa. Hanggat may pagkakataon, umaalis ako ng bahay. Umaalis talaga ako. Ako yung tipo ng tao na hindi mapakali sa isang lugar lang. Palagi kong kasama ang barkada ko. Kahit anong gawin ko, tuloy pa rin yung ganitong paraan ko.

yung ganitong gawain. Kahit na nabuntis ko na ang girlfriend ko. So, parang asawa ko na rin siya. Kung tutusin, Papa Prensa. Meron na nga po kaming isang taon na baby boy. Na kamukhang kamukha ko. Yun kasi yung palaging sinasabi ng mga tao eh.

Papa Prensa, kahit na mahilig akong uminom, mahilig bumarkada, masasabi ko naman na mahal ko yung mag-ina ko. Pero siguro, masyado kong dinik advantage yung presence niya nung asawa ko. Alam ko naman na kahit saan ako pumunta, pag-uwi ko, nandyan pa rin sila. Wala naman kasi silang mapupuntahan eh. Hindi mahilig umalis yung asawa ko. Siya kasi yung tipo ng tao na sumasakit ang ulo kapag lumalabas at nakikisalamuha sa maraming tao. Hindi niya trip yun. Medyo boring siya na babae. Pero okay lang naman sa akin. At least hindi siya katulad ng ibang babae na malingat lang yung mga boyfriend nila eh. Kung sino-sino ng mga lalaki ang kinakausap.

Mama Prince, hindi ganon ang girlfriend ko. Matino siyang babae. Pero ako lang talagang pasaway. Kapag umalis ako para maglaro, nagagalit siya. Kapag umiinom ako, gabi-gabi kasama yung mga tropa ko, nagagalit din siya. At kung pwede naman daw minsan, magbanding naman kami ng pamilya namin. Paulit-ulit niyang sinasabi tuwing gabi o kahit anong oras niya na magustuhan niya na tawagan ako at i-text. Siya yung tipo na babae na palaging nagdadrama. Nakakairita na nga minsan eh. Kaya ang lagi kong sinasagot sa kanya, ano bang mali sa ginagawa ko? Hindi naman ako na mababae ah. Sa inyo pa rin naman ako umuwi. Nakakapi ko na kasi minsan. Kasi totoo naman. Papa Prince, kahit ganito ako, loyal naman ako. Wala akong iba.

Pero hindi kami madalas nagkikita kasi call center siya nagtatrabaho. At gabi yon. Tapos tulog naman siya sa umaga. O di naman kaya nagbabantay siya sa anak namin. Habang ako layas, laro, inom. Yan yung paulit-ulit na ginagawa ko. Papa friends, mahal ko naman yung asawa ko. Pero marami pa kasi akong gustong gawin eh. Alam kong kulang siya sa tulog. Pero basta isang chat lang o isang text ng mga tropa ko para maglaro kami, umaalis agad ako. Kahit madalas niyang iniinda yung sakit ng ulo niya. Hindi ko alam, pero umaalis pa rin ako eh. Pero sa totoo lang ha, kunwari lang na walang epekto sa akin yung paglalambing niya. Yung mga tipong mga mensahe na sinisend niya sa akin. I miss you na daddy. O di naman kaya, I love you daddy. Deep inside kasi, may kurot pa rin sa puso ko.

alam mo, mahal na mahal ko yung girlfriend ko, Papa Prince. Pero, nobody's perfect tulad ng iba. Iba ako. At tanggap niya yon.

Di ko alam na isang beses pala, Papa Prince. Yun na palang pagkakataon na babaligtad yung buong mundo ko. Papa Prince, pagkatapos namin noon maglaro ng basketball, nagkayayan kami ng tropa na mag-inom. Siyempre, go naman ako. Hindi naman talaga ako humihindi sa mga ganyan eh. Hanggang sa bandang alas 10 na ng gabi. Ang dami ng tawag. Tapos ang dami ng text ng girlfriend ko. Hindi ko sinasagot. Kasi alam ko naman na pauuwi niya lang ako eh. Ganun naman palagi. Alam mo yung pakiramdam na nawawala ka sa mood sa inuman dahil pinapauwi ka na ng misis mo sa bahay. Ang lakas maka-under. Isa pa, alam ko naman na aawayin niya lang ako.

kasi ayaw niya nang umiinom ako. Hanggang sa inabot na kami ng madiling araw. Alas dos na ata ng umaga yun eh. Papa Friends, pag uwi ko sa bahay namin, walang tao. Nakakabingi yung katahimikan. Pero pagtingin ko dun sa kwarto, nagtaka din ako. Dahil yung dating magulong kama, malinis ngayon. Halos walang gamit. Pati yung cabinet namin, bawas din. Pero, nandun pa din naman yung damit ng anak ko. Yung gatas, mga diaper, nandun pa rin. Kaya alam ko na baka kung saan lang sila nandun. Ang nasa isip ko, baka naglayas lang yon. Baka naglayas lang ang misis ko kasabang anak ko. Baka sobrang galit sa akin eh. Umuwi muna sa kanila. So ginawa ko, Papa Friends, humiga muna ako. Humiga ako sa kama namin. Medyo may tama na kasi ako eh. Dahil sa ininom namin. Hanggang sa maya-maya pa, naalala ko yung cellphone ko. Nandito sa bulsa ko. So, tinanggal ko ang cellphone ko sa bulsa ko. Tapos, pinatong ko dun sa gilid ng kama. Di ko tiningnan. Di ko ginalaw. Hindi ko sinilip ang mga messages ng asawa ko. Dumiretso ako ng computer para i-check ang account ko. Maya-maya pa, Papa Friends, nararamdaman ko na bumabagsak na yung mga mata ko. Inaantok na ako. Pero hindi ko pa rin hinanap ang girlfriend ko. Bahala siya. Alam ko naman kasi na hindi makakatiis yun eh. Babalik yun. Ilang oras lang. Mahal na mahal ako nun eh. Naramdaman ko na lang yung anto kaya humiga na lang ako sa kama namin. Wala pa rin ang asawa ko. Di ko na inisip. Natulog na lang ako. Alas 5 na ng umaga. Nagulat na lang ako, Papa Friends. Dahil humahangos na papunta sa kwarto yung kapatid ko. Inihila niya ako. Sabi niya sa akin, "Uy, kuya! Bakit ka nandito? Ano ka ba naman? Diyos ko, kuya! Yung mag-ina mo! Kuya, yung asawa mo! Ano ka ba naman?" Papa Friends, doon ko na lang nalaman na kaya pala walang asawa ko. Kasi sinugod siya sa ospital. Hindi nila alam kung bakit bigla na lang nahimatay eh. Nagluluto daw siya ng pananghalian para sa pamilya nang bigla na lang bumagsak. Kuya,
Hindi ka pa nag-check ng cellphone mo? Kagabi ka pa hinahanap? At sigurado ako, galit na si mama sa'yo. Then...

wala na siya. Paano naman mangyayari yun? Sabi ng doktor, brain aneurysm. Pumutok yung ugat sa utak niya. Tapos, na-stroke. Ma, paano naging posible yun? Wala akong alam. Tinanong pa nga ako ng nanay ko kung bakit hindi ko raw alam na may history pala ng aneurysm itong asawa ko. Bakit daw hindi kami nagpapa-check up? Alam ko raw ba na may brain aneurysm siya? Hindi ko raw ba napapansin na panay ang sakit ng ulo ng asawa ko? Nablangko ako? Wala akong maisagot kay mama. Wala talaga. Wala talaga akong alam. Kasi, ang alam ko, asawa ko siya. Na mahal niya ako. Na nagtitiis siya sa akin.

Pero palagi siyang dumadaing sa akin na masakit ang ulo niya. Kahit pa noong mag-boyfriend at girlfriend pa lang kami. Sobra akong nang lumo nun. Pumunta agad ako sa ospital. Tapos, sobra yung pagsisisi ko. Nung makita ko yung mahal na mahal ko. Nakahiga na lang. Walang buhay. Hindi ko alam kung lalapit pa ba ako. Lalayo ba ako? Kakausapin ko ba ba siya? Gayong alam ko naman na kahit anong sabihin ko ngayon, hindi na niya ako masasagot eh. Hindi na siya makakasagot. Paano ko sasabihin sa mga magulang niya na tito, tita? Hindi ko po alam ang nangyari. Sa sobrang dalas ko na wala ako sa bahay, yung dating malusog niyang pangangatawan, Papa Prince, panlabas lang pala. Kasi hindi na pala biro yung iniinda niyang sakit. Papa Prince, nung oras na yon gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Gusto kong saktan yung sarili ko. Nung makita ko ang huling text niya. Na para sa akin.

Doon ko lang binuksan lahat eh. Ang sabi niya doon, sa huling text niya, Nadi, asawa ko, ang sakit ng ulo ko, sobra dad, pakiusap,

Umuwi ka na, oh. Magpapahinga na lang ako pagkatapos kong lutuin itong paborito mong sabaw. Pero Daddy, ikis mo naman ako pagdating mo, ah. Para mawala ang sakit.

Papa Prince, hanggang ngayon masakit pa rin. Kasi araw-araw nagiging sariwa pa rin lahat. Kasi araw-araw sinisisi ko pa rin ang sarili ko. Husgahan niyo ako sa lahat ng pwede niyong ihusga. Pero ito ang maipapayo ko sa katulad kong immature at mahilig mag take advantage sa presensya ng mga taong nagmamahal sa atin. Meron tayong tinatawag na priority. Over priorities. At yun, yung pamilya natin. Hanggat kaya natin magstay sa tabi nila, gawin natin. Kasi hindi natin alam ang plano ng Panginoon para sa atin. At lalo na para sa kanila. Baka ilang beses na niya tayong ginigising, pero baka kasi dumadating ang pagkakataon na gisingin tayo ni Lord na in a way na panghabang buhay nating pagsisisihan. Yung tropa, basketball, alak, laro, wala lahat ng yun kapag nawala na sa'yo ang taong pinakamamahal mo at pinaka-importante sa buhay mo. Ulitin ko, husgahan niyo ako kung gusto niyo. Ako na yung batugan, ako na yung lasinggero, ako na yung palamunin ng girlfriend ko, at ako na yung tambay. At siya na yung nagtatrabaho para buhayin kaming mag-ama. Tapos, ako pa yung ganito towards hater. Pero, hindi ko alam. Akala ko kasi sapat na yun sa kanya. Yung umuwi ako. Akala ko kasi sapat na yung mahal ko siya. Pero hindi ko alam na hindi ko na pala siya naaalagaan. Hanggang ngayon, Papa Prince, napapaiyak pa rin ako sa tuwing ikinikwento ko to. Mami, kung nasaan ka man ngayon, mahal na mahal kita. Sobrang mahal kita. Hayaan mo, nabantayan ko si Tyron, ang anak natin. Alam ko rin naman na palagi kaming binabantayan kahit sa kabilang buhay. Binabantayan mo pa rin kaming dalawa. Magpahinga ka na asawa ko. Lahat ng pagkukulang ko sa'yo, hayaan mong punuan ko yon. Para sa anak nating dalawa. Mami, mahal na mahal ka namin. Hanggang dito na lang, Papa Prince. Muli, ako po si Cyrus. At
At ito ang aking kwento sa Bandera Heartline.

Oras sa buong Kapuluan ng Pilipinas, alas 2:45 na ng pagkahapon, mga kabandera. Oras gindara sa iyo sa San Miguel Pilsen, the true global Filipino beer. At syempre, mga kabandera, yan nga ho, napakinggan natin ang kwento ni Cyrus. Ang kanyang sulat na ipinadala na medyo nakakagigil. Hindi lang nakakagigil, lang gigigil ako. Habang kanina binabasa ko, parang gustong sabihin. So ayun, mga kabandera, pwede kayong mag-text sa ating number 09690 716213, ha? Para sa inyo mga gustong sabihin kay Cyrus ngayon. Andaman siya nga husgahan niyo ang iya pagkatawo tungod kay araman niya na nagkamali siya, mga kabandera. And live na live po tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. Pwede naman kaya, pwede mang i-message, PM si Papa Prince. Hanapin lamang Papa Prince 949. Eto na, kabandera. Sige, pwede na kayo mag-comment para sa mga reaction ninyo. Ano pa masasabi ninyo sa kwento natin na ipinadala ni Cyrus, mga kabandera? Para basahin ho natin kung sino ba yung nagagalit. Tama ba? O hindi nagagalit? Grabe no, mga kabandera. May ganun palang mga tao na alam mo yung tipong kahit swerte ka na nga kasi wala kang trabaho, tambay ka na, diba? Palamunin ka na nga ng boyfriend at ng girlfriend mo, ano, Cyrus, tapos ganun pa yung ginagawa mo. Kahit naman sinong babae siguro, diba? Kahit naman sigurong babae, itong si ano, nagtitiis lang si, siguro si, yung girlfriend mo, kasi nga mahal ka niya, diba? Minsan talaga may mga babae nagbubulag-bulagan eh. Kahit alam mo na parang wala siyang oras sa inyo, nagstay ka pa rin sa kanya. Diba? Kayo ba? Tatanggapin nyo ba yung mga ganitong lalaki, mga kabandera? Mananatili ka ba sa tabi nila? Gayong hindi naman kayang kumbaga bagaw pa nga ni igbalik ang imo paghigugma. Diba? Kahit kumbaga simpleng banding lang naman, kahit ilang oras lang hinihingi naman ng babae, oh. Kasi puro ka na lang tropa, Cyrus. Oo, yun talaga yung sinasabi natin na nasa huli yung pagsisisi. Diba? May mga ano tayo na hindi natin namamalayan, yung asawa natin may dinadala na palang karamdaman, yung mga girlfriend natin, hindi natin alam yon sapagkat hindi natin sila kinukumusta. Puro lang tayo barkada, puro lang tayo inom, puro lang tayo, ano pa ba, laro, no? Hindi natin napapansin na may girlfriend tayo, may asawa tayo. 'Di ba? So ngayon magsisisi ka na, gusto mong sumigaw? Hindi sumigaw ka. Pero wala nang magagawa yung pagsigaw-sigaw mo na yan. Kasi nga wala na yung asawa mo. Wala na yung girlfriend mo. Sakripisyo yung ibinigay ng babae. 'Di ba? Kasi kumbaga, mga kabandera, palamunin ka na, Cyrus, dyan eh. Maming kanina, palamunin ka talaga. 'Di ba? Wala kang trabaho, tambay ka. Yung asawa mo, alam mo, maraming na mga kabandera, pag call center, especially pag gabi, sa umaga tulog, 'di ba? Nakakapiraw kasi ito 'ni. Eh. Mga maraming mga namamatay dahil sa call center. 'Di ba? Yung grabe kasi ito nga piraw, yung pang especially pag gabi ka. Tapos sa umaga tulog umaga tulog ka, parang baliktad yung mundo mo noon, mga kabandera. Immature kasi. Sabi ni Malo sila, sir. Tama, Goodla. Immature talaga. Kasi wala namang siguro nakasanayan itong lalaki na to, kung ano man yung kinagis niya nung binata pa siya, hanggang sa nagkaroon na siya ng girlfriend, yes. 'Di ba, kabandera? Grabe, ang sakit niya. Medyo masakit sa doon sa point na binabasa ko kanina na alam mo yung tipong pinapauwi, daming text, daming tawag ng asawa niya, kasi nga nararamdaman na niya na parang mawawala na siya. Masakit yung ulo niya, kabandera. Biruin mo, pinagluto pa siya ng paborito niyang sabaw bago bumagsak. Sa ano, pinaglulutuan niya yung asawa mo. Diba? Grabe.
Wala kang ano, wala kang kwentang asawa, wala kang kwentang lalaki. Baga sa pinaka waray pulos, ikaw gud ang pinaka waray pulos ala diri sa kalibutan. Sorry ano, sorry Cyrus, pero baga mo pangani, handa ka namang husgahan ka. Handa ka naman kung anong

sasabihin sa'yo tungod kay totoo man. Ano? Mga kasangkay, huwag niyong hintayin. Kung mayon man ka mga boyfriend, mayon ka girlfriend dyan, may kamasawa na mga babae, ayaw niyo paghulta na mawawara pa niyo asawa o niyo mga girlfriend para la niyo masabtan kung gaano siya kaimportante sa iyo. Diba? Kailangan pa bang iparanas yung mga ganito? Para lang ma-realize mo na hindi tama yung ginagawa mo? Diba, kabandera? Ay, nako, ginigigil nyo ako. Kailangan pa may mamatay bago ma-realize talaga? Oo. Edi, ang gagawin mo niyan, sa susunod na mag-asawa ka, hindi mo na gagawin yon, kasi naramdaman mo na. Diba? Kung ayaw mong mangyari sa nakaraan mong girlfriend o asawa, ang nangyari ngayon, pag magkaroon ka ulit ng kasintahan, ano, gagawin mo ulit? Siyempre, hindi na. Kasi kumbaga naging aral na ito sa'yo. Diba? Kuha na la kung ipadayon mo lagi hapon, no, mga kasangkayan. Wala kay Richelle. Sabi niya, mauna kasi ito ng ginsusugad ko. Nabisan pagal ka, stress ka, nawaray la sa imo, nangungumusta, kung okay pa bakit o diri na. Sobra nakakagigil si Cyrus. Mali ka rin naman, pinabayaan mo yung asawa mo. Sabi ni Malu sila, Sword, quality time dapat. Sa family kasi, maikli lang ang buhay. Hindi natin alam ang bawat segundo ng buhay natin. O, sabi ni Lino Gabion, may mangay ang pamilya, dapat yaon la oras sa barkada. Priority na dapat ang pamilya. Ano mo masasabi dito, Lino? Parang medyo dito sa point na to, medyo may aral ka siguro na makukuha o matututunan, di ba? Na yung tipong, okay, kapag magkaroon ako ng girlfriend or asawa, especially kapag nagkaroon na kami ng anak, hindi pwede na yung ginagawa ko sa paggabinata is gagawin ko pa rin kapag may pamilya na ako. Di ba? Kasi hindi yun pwede. Kasi dapat priority mo na yung asawa at mga anak mo. Di ba? May mga lalaki nga na hindi magka-ugaga sa mga ginagawa nila sa trabaho nila. Kasi may mga lalaki naman talaga, mga kabandera, nga nagbabag-o gihapon. Kumbaga, sano, ulitawo pa siya, parang inom, barkador, pero tungod sa nag-asawa na siya, kumbaga nag-iba, diba? Kumbaga naging mauyatom na siya, naging porsigido na siya sa kinabuhi, tungod kay mayaw na siya bubuhion, mayaw na siya anak, mayaw na siya asawa, kumbaga priority na niya ang pagpakabuhi. May mga ganong mga lalaki. Pero ito si ano, talagang immature ka nga talaga, Cyrus. Alam mo namang nagagalit yung asawa mo. Ito pa ha, siya pa yung asawa pa yung babae niya yung nagbabantay sa umaga. Imbis na dapat matulog yung asawa niya kasi nga nagtatrabaho sa gabi, pahinga niya dapat yung umaga. Hindi pa makapahinga ng maayos kasi nga nagbabantay pa ng magiging anak nila. Imbis na sa yung magbabantay. Diba? Ano yung ginagawa niya? Lumalabas. Isang text lang, isang yaya lang ng mga tropa. Hoy, inuman, basketball, laro tayo dito. Inuman. Diba? Go agad. Pero pag yung asawa niya, humihingi na ng ano, parang may sinyalis na nga eh. Diba, kabandera? Na parang mawawala na yung asawa niya kasi humihingi na ng kunting time man lang, banding man lang, no? Mga kabandera. Pero hindi pinagbigyan pa rin. Diba? Grabe. Tapos nung naano yung asawa mo, wala ka man lang naramdaman na di ba kapag may namamatay kayo ng may namamatay sa pamilya ninyo, parang may kinakabahan ka, di ba? Yung mga sinyalis na may mga nahuhulog na kung ano-ano. Siya man lang, di ba? Ang pasarap ng buhay. Tulog agad. Kasi may tama. Kakagigil eh. Sabi niya, martyr din ang babae. Inisip lang ang asawa niya. Dapat inisip din niya yung sarili niya. Lalo na anak niya. Damo ang mga what if in mahinanabo. Paano yan na? Wara na siya ang anak nira. Iba kasi pag talaga ang babae kumpara sa mga lalaki. Sabi niya, siguro ko na ang pamilya nakdiri naghihimo sa ginihimo. Mga ulitawo pa. Kay dako ang pagkakamali kung himuon ko pa at ginihimosan, wara pa priority na guys, ayusin nyo naman yung pag-type nyo. Para mabasa naman natin ng maayos. Wala kay Richie.

pamilya nga ni pamilya, barkada nga ni barkada. Dire kay mas ginuuna ang barkada kay oras na may kamasuol pamilya la ang nakakabulig sa imo. Kay barkada, pag waray ka na, tinalikdan ka na, nira dire na mag para halaba kay damo pagod, pero kay damo ang mga damo na ana nag comment. Nako, yan ang sinasabi. Wala namang masama. Actually, walang masama magbarkada kung marunong ka lang magdala. Walang masama magkaroon ng kaibigan kahit may pamilya ka na kung marunong ka lang magdala. Na? Kapag dapat, kapag halimbawa ganito na, halimbawa si Mrs. nagsugad sa im nga nalagmangkit buhas sa kuan, katarman, natumangkit sa gaisano. Diba? Di kan magyayaan imo tropa. Diba? Sugad, pwede ano, barkada, tropa, ikuhan ko lang muna, priority ko lang muna ang kuhan. I'm sure maiintindihan naman ng mga tropa mo yun eh. Diba? Lalong-lalo na kung permi naman lakam nag-uropo, permi na lakam nagkikirigta, ani mo lugod asawa, ani mo anak, never mo man ginlalag sa, never mo ginkanto sa mga lalagan, sa mga kaunan. Sabagay, wala ka namang pera, wala ka namang ambag, kasi wala kang trabaho, tambay ka lang. Diba? Sa panahon kasi ngayon, Papa Prince, dapat mahalin natin ang sarili natin bago tayo magbigay sa iba. Just saying lang po. Tama, ika nga sinasabi ko nga sa inyo mga kabandera, kapag magmahal kayo ng isang tao, dapat 50-50. 50% sa sayo, 50% sa kanya. Kasi at least kahit papaano, kapag iwan ka man niya, hindi mo masyado mararamdaman yung sakit kasi nga may natira kang pagmamahal para sa sarili mo. Sabi pa ni Lito Aylino Gabion, quality time dapat sa family kasi maikli lang ang buhay. Hindi natin alam ang bawat segundo ng buhay natin. Tama ba?

Sabi ni ano, ay sabi ni Lino, dako ak nakuha nga aral sini nga kwento, nga diri na dapat himuon, an imo gawain sa wara ka paasawa, nga nasanya o naasawa. Yan! Gustong gusto ko yan, yung may mga natututunan kayo, mga kabandera. Mga kwento, dapat may aral. Kaya nga yung sinasabi ko sa inyo, kung sa tingin ninyo yung mga kwento ninyo, yung mga pinagdaanan ninyo, mayaon, makukuha nga aral liwat ang mga listeners na to, padala nyo yan sa Radyo Bandera, no? Pwede nyo ipadala sa Radyo Bandera page, no? Sa Messenger sa Radyo Bandera. Type nyo lang doon, no? Ang inyong tawag dito, kwento, diba? Kami na po ang bahala magre-write nyan dito, mga kabandera, para di rin ako mag-hinadin sa katarman, para lang maghatag sa inyong story, di ba? At least sa pamamagitan ng Messenger, mababasa natin yung mga kwento na gusto ninyong mabasa dito sa programa nating Bandera Heartline. Nako, sana po mga kabandera, may nakuha kayong aral. Ika nga, sabi nga ni si Lino, isa yan sa nakakuha ng aral ngayon. Dapat ko, no? Ginihimo mo san ulitawa ka pa, diri mo na himuon kung mayaong ka na pamilya. Kay mao na ito ay mahinanabo. Diba, mga kasangkayan? Wala ka man lakam kasi kumustahan. Ano yan? Dirig-dirig la. Wala man lang kumustahan na. Dapat kasi tama yung sinabi ni Ma'am Richelle. Dapat matuto tayo mangumusta sa asawa natin. Oy, Aro, gumusta na? Permi ka lang nagbibino na. Permi ka lang nag-init sa balay. Permi ka lang ikaw nag-ahagkaon. Ikaw pa nagpapakabuhin. Na naman, pwede kit mag-banding. Diba? Adikit sa Gaisano, kaungkit sa Jubilee. Diba, mga kabandera? Magkuhan kita. Mag-shopping. Paligayahin nyo naman yung asawa nyo kahit minsan. Hindi yung puro kayo lang yung lumiligaya. Aba, hindi na yung maganda. Biruin mo yung babae. O, nagtatrabaho sa gabi. Pagdating sa umaga, nagbabantay pa rin ng bata. Sino ba naman hindi magkakaroon ng aneurysm dyan? Diba, kabandera? Tapos siya pa nagluluto. Alam mo yung kawawa yung pinagdaanan ng babae. Bago man siya mamatay, naghahanda siya ng pagkain ng pananghalian para sa pamilya, para pagdating ng batugan niyang asawa na si Cyrus, may makain. Diba? Kaya ato sa Juan, ato sa Irinuman. Ako, diri talaga maupay. Gigigil ako, mga kabandera. Anyways,

Tungkol kay wala na makita oras, Papa Prince now signing off. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng tumutok, umantabay sa programang Bandera Heartline. Oo, ako pong nakasama ninyo si Papa Prince. Magkarinigan ulit tayo bukas, alauna hanggang alas 3 ng paggahapon. Again, sa mga gustong magpadala ng mga kwento, pwede niyong ipadala sa ating page ng Bandera Heartline, sa Radyo Bandera Katarman. Huwag kayong maalo, naalo-alo pa ka. Anyways, maraming salamat. Papa Prince now signing off. Maraming maraming salamat. And I love you all. Mwah!

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iba

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!
5: Happy hapon!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
2: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
3: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
4: ECR Dry Goods Store.
3: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
4: ACR Dry Goods Store.
3: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupod ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihina food. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
4: Hoy, happy hapon na.
5: Just an old song, but I used to sing it with my father.

0: kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.
2: Hoy, happy hapon na.
3: Hoy, happy hapon na.
4: Hoy, happy

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera Katarman.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news, news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ruth San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kadala 5.30 tutumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo ngayon na. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Yo Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Twilight Express.

Oras sa buong kapulo ng Pilipinas, mga kabandera, alas 5.22 na po ng paghahapon. Pansamantala po munang mawawala sa ere ang Radyo Bandera Katarman. Mag-switch lamang po tayo ng power ng ating transmitter. Ulitin ho natin, mga kabandera, pansamantala pong mawawala sa ere. Ilang minuto lang naman ito, mga kabandera. After 5 minutes, ay magbabalik ho tayo agad.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Choco Mix.
1: Mark Choco, Choco Linamnam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng rice coffee, saka rice herbal capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng rice coffee, saka rice herbal capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita kada las 5:30 tutu balas 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
13: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
14: Basta radyo, ibandero mo.
15: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
14: Basta radyo, ibandera mo.
16: Folk, rock, and country. Twilight Express.

Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala!

0: Folk, Rock, and Country, Twilight Express.
1: Kapag walang jawa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
0: Yeah, radyo Bandera Katarman.

vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy and Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba.

0: ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
1: ECR Dry Goods Store.
0: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0965-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
1: ACR Dry Goods Store.
0: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng MASA. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NST, prenatal check-up, postnatal check-up, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kada las 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho! Pampa-healthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera.

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye. Tunog kalye.

0: sa musika, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
1: Your music, your station.
2: Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye. Tunog Kalye.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: smart chocolates.
1: Smart Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ngayon pinahansa, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadalas 5.30, tutubalas 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
6: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho! Pampahealthy! At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Basta radyo, ibandero mo!
14: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
13: Basta radyo, ibandera mo!
15: Tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye, tunog kalye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pa ng mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BFAD approved.
1: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: about San Miguel Pale Pilsen? May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off di ta, kadala 5.30 to tumala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
8: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
9: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
8: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Kapo si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mart Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman para sa single vision photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Kabandera, Burmans na, September na, simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts. Let's

lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin natin mas masaya ang bawat araw.

sa musika, sa bahay at trabaho, isang

Uy, Kabandera! Burmans na! September na! Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts.

lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin natin mas masaya ang bawat araw.

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo.
2: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
3: Gising Norte! Gising Norte!
2: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
3: Gising Norte!
2: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro and Mega Katarman. Magandang umaga sa inyong lahat. Morning. Nakong lamig ngayon, nararamdaman nyo na ba? Nararamdaman nyo na ba ang lamig? Morning. O lamig ng pagmamahala ninyong dalawa. September 1, 2026, mga kabandera, Vermans na! Nako, ihandaan nyo na yung mga pamasko ninyo para sa mga inaanak ninyo, mga kabandera, ha? Dahil hindi na daw usong-uso ngayon yung mga pasa. Oo, yung mga ninong na lagi nagpapasa. Kailangan na kahit medyo mahirap, bisa malay doon na paampaw nga sulod ka ng G's. Okay na ito, basta importante, maya on ka na ihatag. Nako, simulan na naman ang mga kantahan ngayong Vermans. Siyempre mga kabandera, doon mapapakinggan na naman natin sa mga radyo, sa mga tindahan, mga kabandera. Start na yan, magpinatukar sa mga pampasko, di ba mga kabandera? Aray ko! Alam ko nararamdaman na ninyo yung lamig ng hangin. Oo, na hudyat na nagsisimula na o nalalapit na ang Kapaskuhan dito sa Pilipinas. Yun pa naman yung pinaka-excited, yun pa naman yung pinaka-maganda na bago pa nga ipinagdiriwang natin dito sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Kaya kung ako sa inyo, mag-enjoy kayo habang kaka-start pa lang ng Setyembre. Goodbye August! Oh, yung mga masasamang elemento na nangyari sa buhay mo noong August, marami kang naging kaaway noong August. Itaboy mo ng Agosto. Damo man ang mga nahinabuo sa imo, mga kabandera. Pero dahil ngayon, Setyembre na! Tuwang-tuwa si ate pag Setyembre, no? Setyembre na naman! Anyways, gising na! Bangon na ako mga kabandera. Ito na ang programang Gising Norte. Alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Dito lamang huyan sa radyong GD number 1. Pero lagi mong tinututukan. 88.1 Radyo Bandera Katarman. Sa programa ho natin Gising Norte. Mag-enjoy kayo sa mga musika, tugtugan, balitaan, chismisan. Kumustahan pa mga kabandera. Ito sa programa nating All-in-One. All-in-One Gising Norte. Pwede na kayo magparamdam. Tumawag mag-text sa ating number 0969 0716 213. Mga kabandera, once again para sa mga bungol, 0969 0716 213. Hanapin po ang aming Facebook page. Sa mga nakikinig po ng radyo dyan, hanapin lamang Radyo Bandera Katarman. Live na live po tayo ngayon mga kabandera. And of course, pwede nyo pong bisitahin ang Facebook page ni Papa Prince. Hanapin lamang Papa Prince 949 para sa inyong mga pagbati. Oo, pwedeng-pwede rin kayong tumawag doon ng pangmalakasan, kabandera. Good morning na sa mga kabandera ho natin gising na sa mga oras na ito. Especially sa mga taga-barangay Baybay. Mga taga-barangay Bangkeruhan. At aton mga kasangkayan sa Old Rizal. Ang ating mga OFW, mga nakatutok na sa mga oras na ito, mabuhay! Uuwi na ma- ay ano tawag dito? Uuwi po ba kayo ngayong Disyembre? Para manghihingi po kami ng pamas... Ano ka, inaanak? Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Alas 6:13 na po ng umaga. Oras, atid po yan sa inyo ng pinakabago nating Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blend Coffee Mix. Gusto mo ng kape na hindi lang pampatanggal ng antok? Subukan ang Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blended Coffee Drink Mix, kabandera. Ay, sa may mga nagtatanong dyan, ano nga bang makukuha sa isang timpla ng Amigos Coffee, mga kabandera? Ang ating Amigos Coffee Green o ang ating Amigos Coffee ay meron itong
at tea extract o may green tea extract at green coffee extract. Mga sangkap na natural na naglalaman ng compounds tulad ng antioxidant at caffeine. Mga kabandera, meron din itong L-carnitine at Garcinia Cambogia. Pasangkap na karaniwang isinasama sa mga produktong pang-wellness at weight management, kabandera. May marine collagen, sangkap na ginagamit sa mga produktong pang-beauty at wellness. Ako, parang habang nagkakape ka, lalo kang gumaganda, mga kabandera, ha? Meron itong psyllium husk, isang source ng dietary fiber, ha? Meron din itong espilorina, mangosteen, ampalayat, stevia, kasama ang iba pang herbal ingredients. Kaya kung hanap mo, naghahanap ka ng coffee drink mix na may iba't ibang herbal ingredients, pwede mo nang subukan. Amigos Brand 15-in-1, mga kabandera. Kaya ano pang iniintay ninyo? Sugod na sa mga pharmacy dito sa Bungto San Katarman. Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blended Coffee Mix, kape na may herbal blend. Kapag ihapon natin, mga kabandera, ay na San Miguel Pilpilsen, the true global Filipino beer. Sa mga nagtatanong at gustong subukan ng Amigos Coffee Mix, ano bang itsura niyan? Ito, kabandera, ang itsura natin yan. Ito yung box, ha? Nakadisplay na sa ating live. Ito yung sinasabi natin, mga kabandera, na nagkape ka na, may binibisyo ka pang makukuha. Diba? Sana all! Anyways, basahin na ho natin itong mga nakatutok sa ating Facebook Live. Baka mamaya imagtampo na ito sa atin. Ayan, nagpapashoutout na sa atin si Joshua Bulan. Si Joshua Bulan. Ang sabi niya, good morning Papa Brent, happy Bermans and Merry Christmas. Nice Christmas song. Pa-shoutout din sa Barangay Pio del Pilar, Biri Northern Samar. Pa-shoutout ang Dorol Flores sa family. Salamat sa pagbasa. Walang anuman. And mula naman kay Velma Ginoy, good morning idol from Aklan. Hello po, magandang umaga sa mga taga-Aklan. Mula naman kay Josephine Pajardo, good morning Papa Brent. Shoutout naman sa Barangay Imelda Mondragon sa family Marino from Calambal, Laguna. And of course, ito rin si Merna Apolinar. Good morning, Papa Prince. Bermans na naman from Barangay Inamlan, Lauang, Northern Samar. And si Aileen Ladino, Nasugad. Hello po, Papa Prince. Good morning to all. Shoutout po sa Naruyag po. Magpa-check sa era mata, libre po. Pati ang eyeglasses, libre ang... Vinyo dito po sa Capitolio Gymnatorium sa Barangay Dalakita. Wala po, salamat. Wala naman kay Darwina Jano, bagaw niya. Good morning Papa Prince. Puyat ko nakaka-scatter. Hala, scatter pa. And of course, wala naman kay Ronel Acodicen. Good morning Papa Prince. At good morning kay Jana Sinong Paranaque City. Aga-aga nagbabatian na. Aga-aga naglalandian. Inggit ka lang daw Papa Prince. Oh sorry ba, nainggit pa pala si Papa Prince. So, sorry naman. And of course, mula naman kay Ross Makasang. Good morning Papa Prince. Pa-shoutout naman Makasang family. Thank you. Good morning. Mula kay Joey Araja. And good morning Papa Prince. And sabi naman ni Rachel, morning Papa Prince. Sakit ng lalamunan ko. Papa Prince, kahapon to. Lagnat din matapos-tapos. Oo, sabayan pa sa anak ko. Ayun, nagsabay-sabay kayo. Minom kayo ng gamot. Para di rin magtapon-tapon ito, mga kabandera. Good morning, Papa Prince. Pasyado naman sa Makasang family. Barangay Cervantes, thank you po. Mula yan kay Rose Makasang. Wala naman kay Celine Sintino. Good morning, Papa Prince. Shoutout sa Tintia Sintino family sa Barangay Quezon, Katarma, Northern Samar. And ito pa si Kisi Penida from
Barangay Bagakay, Palapag Northern Samar. Good morning, Papa Prens. Hello, good morning. Happy Birthmonth po, Papa Prens. Lapit na rin yung piyesta dito sa amin sa Barangay Bugko, Mondragon, Northern Samar. 1 month na lang. Oh. Bahala ka kay mamamatron ak dila, kay bagod mo mamamatron ako. Ano man, anti mga niyo, pwede niyo igtima doon. And of course, sabi naman ni Maricel Norcio, good morning po. Hello, good morning. Si DJ Nelson Lido, good morning. Shoutout, Papa Prens. Mabati man ko sa pamangkin ko ng happy birthday ngayon sa kanya. Pa-request ng birthday, happy birthday pala. Wala yan kay DJ Nelson Lido. Wala naman kay Joey, good morning, Papa Prens from Bacolod. Good morning, Papa Prens. Bati ko lang ng happy birthday si Jed Marino from Bangkeruhan. Paki-play po ng Pasko sa Pinasa. Tungod kay Pasko man itong gihapon, mga kasangkayan. Birmans na! Oo! Ramdam na ramdam nyo na ba, mga kabandera? Kaya ngayon, mga songs natin ngayon ay mga pamasko dahil sinasalubong natin ngayon ang Birmans. Wala kay Janacy! Good morning po sa iyo, Papa Prens. Sorry, late po ako kasi nakinig at nanood po ako ng online masa. Shoutout po sa Abiena family dyan sa Barangay Anito Gamay Northern Samar. At kay Ronel na rin, thank you and God bless. Wala naman kay Marlo. Oo, si Marlo sabi niya, good morning po from Laguna. Pwede ba cancel muna ang pasok kaya tinatamad pa ako? Oy, tapos na kahapon, holiday, National Heroes Day na, mga kabandera. Gayon, tama na yan yung magpapahinga isang araw. Lunis na Lunis eh. Actually, tatlong pahinga. Sabado, Linggo, tapos Lunes. Diba? Sobra-sobra na. Kaya dapat matulog ka na ngayon. Pwede ka kay Damo man didian na mapamamatrunan. Welcome po kam didi, Papa Prince. Ah! 09690716213, mga kabandera. 6:21 ang ating oras. At syempre, baliktugtugan muna tayo, ha. Magbabalik pa rin po si Papa Prince. Kaya tutok lang ang radyo dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarma. Pasta Radyo, Ibandera mo!

0: Uwi ka bandera! Burmans na! September na! Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts.
1: Let's

0: hanggang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin nating mas masaya ang bawat araw.
1: Presto, sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bandera FM.
2: Your music.

Bandera Katarman. Sa programang Gising Norte, kasama nyo pa rin si Papa Prez. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6.30 na po ng umaga. Oras sa din po yan sa inyo ng ACR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng digalidad, uniforme, poly shirt, t-shirt, at iba pang kasotang swaka sa inyong budget, bisitahin ang ACR Dry Goods Store. Available ang kanilang brand tulad ng Softex, Low Corner, at Lifeline. Perfect para sa paralan, opisina, negosyo, at iba't ibang organization. At kung matibay, komportableng tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan, Betchwalk, Islander, Nanyang, at marami pang iba. At kung matibay at komportableng tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan, Betchwalk, Islander, at marami pang iba. Tumatanggap din ang ACR Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt, polo shirt, para sa reunion, sa events, schools, offices, at iba pang special na occasion. Matatagpuan ang kanilang main branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex sa Cinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Meron din yung silang branch sa Mayo Ipizunto, sa May Raspado Boarding House. Para sa mga pangutana, para sa order, at tumawag lang sa era number 0963085579 0926994-0041. ACR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo, mga kabandera. Ayan. Sino ba ngayon yung kararating pa lang sa ating Facebook Live, mga kabandera? Mukhang marami-rami kayo. Pang nagtipon ngayon yung mga kabandera ho natin. Parang nararamdaman nila, sabi nila, ay, Burmans na. Ano ba yan? Parang hindi siya masaya kasi sa tuwing sasapit daw yung Pasko, lagi daw silang nagbe-break ng jowa niya. Ibig na hindi masyadong lalamig yung kapaskuhan niya, mas lalong lumalamig. Paano, wala siyang kalambingan. Good morning ho sa mga taga Segundo Distrito, especially sa mga listeners natin dyan from 97.1 Sky Radio Gamay. Good morning mula dyan sa Barangay Baybay, Gamay, Northern Samar. And of course, sa mga taga Sintral and mga taga Burabod, mga taga Kadak-an, ha? Kadak-an pero kadigtuyan. Napapakinggan po ang ating programa dyan, Nagising Norte, sa Sky Radio, ha? Ang lawak po ng sakop ng Sky Radio ngayon, ha? Inaabot po ang Sky Radio sa Mapanas, Gamay, Lapinig, Alas Nabas, Katubig. Napapakinggan po ang ating Sky Radio dyan. And of course, sa parte naman ng Eastern Samar, napapakinggan ng Sky Radio dyan sa San Policarpo, Artiche, Eastern Samar, Oras, Eastern Samar, at Taf, Eastern Samar. Ayan ang nag-iisang radio station sa Segundo Distrito, 97.1 Sky Radio Gamay, the best ka dito. At syempre sa mga kabandera naman ho nating nakatutok dito sa Radyo Bandera Katarman, 88.1 po yung frequency natin dito sa Katarman. Mamaya pihit kayo ng pihit dyan sa ibang station, sa ibang frequency. Delikado yan. Good morning, Papa Prince, mula kay Clyde Lister Herrera Simpis. Sabi nga, shout out ko na sa mga makagtasanon nga always na mamati, special and Himfis family. Oo. Nga permigod ko na ini na mamati sa Radyo Bandera Katarman. Wala naman kay Lito Abadanes, good morning sir, at sa lahat po na aton kabugtuan na nakikinig ngayon. Sabi ni Malu Silaswar, wow, Burmans na pala. Oo, ngayon mo lang naalamagan. Wala kay Erwin, sabi niya, good morning, Norty Hanon. Good morning po sa lahat po ng mga nakaantabay sa oras na ito. And mula kay Eko, good morning sir, kasama na tanan. Ako ng mga Norty Hanon. Pasko na lugod dira sa iyo, Papa Prince. Mula kay Christian Galawa sa Karyas. Oo nga ni Pasko na. And pa-play ng Isang Pamilya Tayo Ngayong Pasko. Isang pamilya tayo. Na na na. Pa-play, Papa Prince, ng Last Christmas para po iyan kahit dyan na sinaw, Parañaque City. Bawal po tayo mag-play ng mga English. Oo. Tagalog lang. Anyways, happy birthday muna mga kabandera, ha? Happy birthday sa mga nagbe-birthday, especially sa kanina. Sino nga yun? Kay El Nido Palawan. Papa
Nagre-request siya ng birthday song. Para ata sa pamangkin niya. Happy birthday!

Hop, happy birthday! Salamat pa rin po birthday, Kabandera! 0969-071-6213 ang ating linya. Pero pwede nyo na akong tawagan. And of course, ang ating Facebook, hanapin lamang Papa Friends 949. Pwede kayong tumawag doon sa ating messenger, ha? O, sa Paskong darating na lang, Papa Friends. Napli na ho natin kanina, bago pa magpasok yung ating live. Oo, oo. Kasi kanina pa na on-air si Papa Friends. Oo, yung mga late, well, naku, hindi na nakaano. O, ito na lang. Ronel, yung request mo kanina sa Pasko, Pasko sa Pinas, ito na, naka-standby na siya. Yung request mo. O, kaya just sit back and relax. And enjoy sa aton mga pamasko, mga kasangkayan. Kaya, Burmans na gihapon. Sino ba dito yung may mga jowa ngayong darating na Pasko? Yung tipong may ano, may kalambingan. Yung hindi mararamdaman yung gabi. Ano ba yan? Sana all hindi nararamdaman. And of course, mula naman ka dyan na si High Energy po kayo, Papa Prince, ha? Yeah. Oo, kaupay ko no, Karisyo. Kaupay lang kay Marisyo. Kaupay ka, hindi ka na boring. Hindi ka na mabuboring gihapon. Anyways, pa-play ng isang pamilya tayo ngayong Pasko. Shoutout nga pala kay Malo si Lasor, ha? Good morning. Nagtawa si Ma'am Malo si Lasor. Angay ko, rago din yung kakarap ko, pa. Okay na, ato sa ibang bansa, aram ko nagiging nahigda kaya na animo kahang kupay ulo na. Kaero! Okay lang yan, sabihin mo muna, Papa Parents, I touch myself. At akalain. Good morning, Merry Christmas po, Papa Parents. Babati po sa Custorio family ng Dalakit. Thank you po. Mula yan kay Custorio Jim Gall. Thank you, Papa Friends. Nag-thank you saan? Thank you dahil ano, kayakap niya unan. Alam na alam, ah. Aram ko ganiton, mga OFW. Nga, syempre, hada mo lakam san huruhap yud lamon na. Huruhap yud. Paladol, ito nag-hirog ka. Nakahiga na nga po ako eh. Kasi mga alauna na. Alauna na. Alam ko na. Alauna na dyan. Alauna ng madaling araw, gising ka pa. Tapos na matutulog ka na lang eh. Ginising pa, no? Ginising pa ni Papa Prince.

Alas 6:44 ang oras sa buong Kapulan ng Pilipinas, mga kabandera. Oras gintara sa iyo sa Best Cafe Green, ang kaping ura palpitation ng Dremaslom sa iyo, Sorok-Sorok. So, mapapalit na ito sa katanang mga pharmacy diri sa Bungto, San Katarman. Kaya na pa niyo ginuhula. Kapi na. Oo, magsasawa kayo sa mga sponsor ng kapi namin dito. Kapalay naman po ng Pasko ng Damdamin by Freddy Aguilar mula yan kay Janice. Paskong damdamin. Alam niyo mga kabandera, pag pinapakinggan natin yung mga kantang pamasko, di ba? Tapos nahanginan kasi, aram mo na mapinit-pinit nga hangin.

0: Di ba, Manon? Ay, Pasko na talaga. Vermans na kabandera. Parang nararamdaman mo na talaga. 0969-07-16213 ang ating linya, mga kabandera. Once again, 0969-07-16213. Madabing sa Facebook, Papa Prince 949. Ha? Para saan iyo mga pa-shouting? Pa-request, Papa Prince, na sana ngayong Pasko. Thank you po. Sana ngayong Pasko ay maalam. Bakit mga love song yung mga nire-request ninyo na mga Pasko? Parang matutulog ako na nito, ah. Anyway, susunod na po ang ating balitaan, kabandera. Paspasang balitaan lang to, ha. Tapos magbabalik din tayo after commercial. Kasi hanggang 7:30 pa, matagal-tagal pa tayo, kabandera. Huwag kayong etches dyan. Manatiling nakatutok dito lang sa 88.1 Radyo Bandera, Katarwan Basta Radyo. I-bandera mo kasama pa rin nag-isa mong papa. Papa mo na, Prinsipe pa.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera, Katarman, ang takbuan.
2: Radio Bandera, Katarman.

0: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang ihatid ng Radyo Bandera Katarman. Kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
1: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
2: Magandang umaga, Bansang Pilipinas, sa magandang umaga, mga kabander. Mga kabandera, muling sumasa sa inyong programa ang Gising Norte para hatida ang mga preskong balita ngayong araw ng Martes, Setyembre 1, 2026. Tayo po ay napapanood sa ating Facebook page sa Radyo Bandera Katarman at sumasahin papawid sa himpilan naman ng 88.1 Radyo Bandera Katarman sa bayang napapakinggan sa 97.1 Sky Radio Gamay. Ako pong makakasama ninyo, ito po si Papa Prensa. Narito na ang ulo ng ating mga balita.
3: Bandera News Headline.
2: Sa regional, chinelas na naiwan sa crime scene naging susi sa pagkakakilanlan o pagkakakilala sa sospeka sa Ormoc City.
3: Bandera News Headline.
2: Isa patay, isa sugatan sa banggaan ng dump truck at motorsiklo sa Eastern Samara.
3: Bandera News Headline.
2: Sa lokal by bus operation sa Bubon, nauwi sa pagkakaresto ng drug sospeka siya po na samsama.
3: Bandera News Headline.
2: PPMC pinalalakas ang pagmomonitor sa mga proyekto sa Northern Samara. Sa national, halaga ng DSWD Relief Goods kwenesyon ng isang netizen. Presyo ng LPG posibleng tumaas ngayong Setyembre. Samantala, sa ating international, umakyat na sa 903 ang nasawi sa Nepal, higit 4,000 nawawala. Sa ating sports, mga kabandera, Jessica Pigola umusad na sa second round ng US Open matapos sa padapain si Rossi. At sa ating showbiz, pambato ng Pilipinas na sungkit ang kauna-unahang 2026 Miss Enter Global. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:54 ng umaga. Oras gindra sa iyo sa Best Coffee Green ang kaping ura palpitation ngandiri maslom sa iyo surok-surok. Mapapalit na ito sa ngatanan ng mga pharmacy diri sa Bungto, San Katarman. At ngayon dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
3: Ngayon
2: sa regional, isang chinelas ang naging mahalagang lead ng pulisya sa pagkakakilanlan ng sospeka sa pagpatay sa isang 38-anyos na lalaki sa barangay Katmon, Ormoc City. Batay sa Ormoc City Police, isang barangay kagawad ang nag-report sa mga otoridad matapos madiskubre ang bangkay ng isang lalaki na nagtamo ng maraming saksaka sa isang bakanting lote sa Purok Dosa. Sa isinagawang investigasyon na sa crime scene, na-recover ng mga pulis ang isang chinelas na pinaniniwala ang pagmamay-ari ng sospeka. Sinunda ng mga otoridad ang bakas o marka ng chinelas hanggang sa isang bahay malapit sa pinangyarihan ng krimen. Doon nakita ang kaparehong chinelas na pagmamay-ari umano ng isang 47-anyos na lalaki. Kinumpirma rin ng kanyang misis na ang kanyang mister ang may-ari ng chinelas na natagpuan sa crime scene. Gayunpaman, bago pa man matukoy ang bahay ng sospeka, nakatakas na ito at hindi pa batid kung saan nagtungo. Patuloy pang inaalam ng mga investigador ang motibo sa krimena. Samantala, itinuturing ng pulisya na circumstantial evidence o dituwirang ebidensya ang chinelas na naiwan sa crime scene. Nabati din ng mga otoridad na mayroon ang naunang frustrated murder case. ang sospeka. Ngunit nakalaya ito matapos makapagpiyansa. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Ormoc City Police sa mga kalapit na lugar upang matukoy ang kinaroroonan at maaresto ang sospeka. Oras sa Pilipinas, alas 6:57 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating balitang regional, isang babayang nasawi habang sugatan naman ang driver ng motorsiklo matapos bumangga sa isang dump truck sa barangay Salog, Giwan, Eastern Samar kahapon. Agosto 31, tuig 2026, dakong alas 4:15 ng hapon. Kinilalang driver ng Fosu dump truck na si alias Itinga, 58 anyos, may asawa at residente ng Giwan, Eastern Samar. Samantala, minamaniho naman ni alias Tan, 26 anyos at isang estudyante, ang Yamaha MT-15 na sinasakyan din ng back rider na si alias Pia, 22 anyos, parehong residente ng Tacloban City, ang dalawa. Batay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, bumabiyahe ang dump truck mula Giwan Proper patungo sa barangay Sulangana habang papunta naman sa Giwan Proper ang motorsiklo. Pagdating sa isang pakyat na kurbadang bahagi ng kalsada, sinasabing nag-overshoot ang motorsiklo at napunta sa kabilang linya ng kalsada kung saan ito nasalubong at nabangga ang paparating na dump truck. Dahil sa lakas ng banggaan, nagtamo ng mga pinsalang driver ng motorsiklo at ang kanyang back rider. Agad silang dinala sa St. Jude Hospital para sa atensyong medikal. Gayunman, hindi nakaligtas ang back rider na si alias Pia. Samantala, dinala naman sa Giwan Municipal Police Station ang driver ng dump truck. Gayun din ang mga sangkot na sasakyan para sa kaukulang disposisyon. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente. Oras sa Pilipinas, isang minuto bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Oras gindara sa iyo sa San Miguel, Pilpilsen, The True Global, Filipino Beer. Sa balitang lokal, arestado ang isang 35 anyos na lalaki matapos maaresto sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad noong Agosto 9, 2026 sa barangay San Isidro, Bubon, Northern Samar. Pinangunahan ang operasyon ng Bubon Municipal Police Station ng pamumuno ni Police Captain Manuel Tadio Jr., Acting Chief of Police, katuwang ang Northern Samar Provincial Intelligence Unit, Northern Samar Provincial Drug Enforcement Unit. Ayon sa pulisya, nakumpiska sa isinagawang operasyon ang ilang sashi na naglalaman umano ng shabo. O metapinamina, itinatayang street value na 1,120 o 1,000.

1,251 pesos. Ngayon din ang marked money na ginagamit sa bypass operation. Ngayon. Samantala, hindi muna pinangalanan ng mga otoridad ang sospek sa sinabing sinabing residente ng Bubon, Northern Samara, na haharap ang sospek sa kasong paglabag sa Section 5 o illegal sale and Section 11 o illegal possession of dangerous drug acts sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Formal nang isinampa ang kaukulang mga kaso laban sa sospek sa pamamagitan ng inquest proceedings sa Office of the Provincial Prosecutor sa Katarman, Northern Samara. Sa Manuel Tadjo, na patuloy na paiigtingin ng Bubon Municipal Police Station ang kampanya laban sa ilegal na droga. Hinimok din ng pulisya ang publiko na manatiling mapagmatiyag at agad na i-report ang anumang impormasyon hinggil sa ilegal na aktibidad ng droga sa kanilang komunidad. Samantala, isinagawa ng Provincial Project Monitoring Committee ng Northern Samar ang kanilang third quarter blended meeting noong Agosto 26, 2026 sa Provincial Planning and Development Office o PPDO Conference Area, Provincial Capital, Katarman. Pinangunahan ang pulong ni San Roque Municipal Mayor Maria Ana Abalon na siyang PPMC chairperson. Dumalo rin ang miyembro ng committee, kabilang ang mga nakilahok online sa pamamagitan ng Zoom, kabilang sa mga tinalakay ang pagsasama ng mga agenda ng Local Road Management Team o LRMT sa regular na pagpupulong ng PPMC upang mas mapalakas ang koordinasyon ng monitoring ng mga infrastructure project. Ayon kay ENPJ Kenson Asibuchi, OIC ng PPDO, magkaugnay ang mga agenda ng dalawang grupo, partikular sa mga usapin sa infrastruktura. Iniulat din ni Asibuchi na naglaan ang Korean government ng suporta para sa ilang proyekto sa Northern Samara. Samantala, iniulat ni Engineer Rosali Madrid ng DILG Northern Samar ang status ng enrollment ng mga proyekto na pinupunduhan mula sa 20% Development Fund sa Subaybayan Portal. Kabilang sa mga proyektong minomonitor ang pagkukumpuni at pagpapahusay ng mga district hospital, construction ng farm to market roads, street light at iba pang infrastructure project. Iniulat naman ni Dawn Onay ng Provincial Budget Office ang utilization ng 2026 funded programs, project and activities o PPA, kabilang ang mga project o proyektong pinupunduhan sa ilalim ng Special Purpose Appropriation 20% Economic Development Fund at 5% Local Disaster Risk Reduction and Management Fund. Nagbigay rin ng mungkahi si Engineer David Adungay, consultant ng Provincial Engineering Office, para mapahusay ang pagpapatupad ng monitoring ng mga proyekto, kabilang mas maayos na project implementation plan at tracking ng status ng pondo. Iniulat naman ni Engineer Jennifer Evangelista ang status ng mga road project na pinunduhan noong 2025 at 2026. Para sa 2026 project, 8 proyekto ang naipat sa ilalim ng 20% Economic Development Fund at 3 naman sa ilalim ng 5% LDRRMF. Para naman sa 2025 projects, 2 proyekto sa ilalim ng 20% EDF ang ongoing at 5 ang completed sa ilalim naman ng 5% LDRRMF. 1 ang hindi pa nasisimulan, 3 ang ongoing at 6 ang completed. Samantala, ibinahagi ni

Irvin Lipata, CSO representative mula sa Northern Samar Fisher Foca Cooperative. Ang resulta ng isinagawang field monitoring noong Hulyo 22 hanggang 24 taong 2026. Saklaw ng monitoring ang apat na proyekto sa Alin, San Roque at Lauang kung saan tinalakay ang mga natukoy na problema at mga rekomendasyon para sa pagpapabuti ng implementasyon ng mga proyekto. Ngayon! Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PPMC ang kanilang commitment sa mas epektibong project monitoring, transparency at good governance para sa patuloy na pag-unlad ng Northern Samar. Alas 7:06 ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Oras gindara sa iyo sa Amigos Coffee. Sa ating balitang national, kwenesyon ng isang netizen ang sinasabing halaga ng isang kahon ng relief goods na pinamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa isang social media post, sinabi ng netizen na umaabot umano sa 1,503.84 pesos ang halaga ng bawat kahon ng relief goods. Gayunman, kwenesyon niya ang halaga ng mga produktong laman ng kahon matapos umano niyang ikumpara ang presyo ng mga ito sa retail market. Kabilang sa mga nakalista sa post ang mga dilata kape, chocolate, chocolate drink at 6 na kilo ng bigas. Batay sa sariling pagtaya ng netizen, nasa humigit kumulang 628 pesos lamang ang kabuang halaga ng mga produktong nakalista niya o nailista niya. Dahil dito na nawagan ng netizen na dapat maging malinaw at transparent ang paglalaan at paggamit ng pondo para sa mga relief goods na nagmumula sa kabanang bayan. Gayunman, wala pang independenteng verifikasyon sa mga halagang nakasaad sa naturang social media post, kabilang na ang eksaktong procurement cost ng bawat kahon na maaring iba sa retail price ng mga produkto. Kaya naman kailangan pa rin hintayin ang opisyal na paliwanag o dokumentasyon mula sa kinauukulang ahensya hinggil sa aktual na halaga at laman ng relief goods. Ngayon!

0: Patupad o ipatutupad na rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ngayon, mga kabandera, posibleng magkaroon naman ng dagdag presyo sa liquefied petroleum gas o LPG ngayong Setyembre. Kinatayang nasa 2-3 piso kada kilo ang posibleng itaas sa presyo ng LPG. Ayon kay Rigasco President Arnel T., kabilang sa mga dahilan ng posibleng pagtaas ang patuloy na pagmamahal o pagmahal ng shipping cost o gasto sa paghahati ng LPG. Gayun din ang patuloy na paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Gayun man, ilinaw na T na ang Department of Energy pa rin ang magtatakda ng pinala na price adjustment sa LPG. Sa ilalim ng umiiral na National State of Energy Emergency, ay kapangyarihan ang Department of Health na pangasiwaan ang buwan ng galaw ng presyo ng LPG upang maprotektahan ang mga mamimili. Oras sa Pilipinas, sa 7:09 na mga kabandera. Sa ating balitang internasyonal, umalo na sa 903 ang bilang ng mga kumpirmadong nasawi, habang umabot naman sa 4,247 katao ang naitalang nawawala matapos manansa o manalasa ang dambuhalang flash flood sa Nepal, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Authority ng Nepal. Kabilang sa libu-libong nawawala ang halos 600 na mga dayuhang turista at pilgrims, pati na rin ang ilang miyembro ng security at government personnel. Nagtala ng pinakamaraming nasawi ang mga distrito ng Chitwan, Nawaparasi Est, Napalparasi West at Nuwakot, matapos tangayin ng malakas na agos ng tubig at putik ang mga pamayanan sa kahabaan ng mga ilog ng Boti, Koshi at Trishuli. Nagugat ng trahedya noong Agosto 26 kasunod ng pagguho ng yelo at bato malapit sa border ng Tibet na nagdulot ng biglaang pag-apaw at pagragasa ng tubig baha.
1: Banda ngayon!
0: Kasalukuyan nang nakadeploy ang humigit kumulang 20,000 security personnel, katuwang ang 14 na military helicopters upang magsagawa ng air at ground search and rescue operation. Higit 10,400 resident ang matagumpay na nailigtas mula sa mga apektong lugar. Naging pangunahing balakid naman sa mga rescuer ang matinding pinsala sa infrastruktura matapos mawasak ang mahigit 25 milya na pangunahing kalsada at 40 suspension bridges at ilang hydropower installation sa bansa. Sa ating balitang sports, mabilis na pinadapa ng world number 3 na si Jessica Pigula ang Romanian tennis star na si Elena Gabriela Rossi sa kanilang unang laban sa US Open upang siguruhin ang kanyang pwesto sa ikalawang round ng torneo. Hindi na pinatagal ng American tennis champion ang duelo laban sa WTA number 51 nang tapusin niya ito sa loob lamang ng 2 seat sa score na 6-3 at 6-2. Hindi na nakabangon pa ang Romanian player Bonsod nang ipinamalas na bilis at liksi ni Pigula na agad na humawak ng kontrol sa buong laro. Sa kabila ng kanyang mataas na pwesto sa WTA rankings, patuloy pa rin hinahanap ni Pigula ang kanyang kauna-unahang Grand Slam title, isang layunin na inaasahan niyang makakamtan sa taong ito. Oras sa Pilipinas, 7:12 na mga kabandera. Itara sa iyo San Best Coffee Green at kaping ora palpitation ng Dremas Lom sa iyo sorok-sorok. Sa ating balitang showbiz, nasungkita ng pambato ng Pilipinas ang kauna-unahang corona sa 2026 Miss Interglobal. Si Margaret Briton ay nakapagtala sa kasaysayan matapos maiuwi ang 2026 Miss Interglobal sa coronation night na ginanap sa Bali, Indonesia. Nakuha naman ang pambato ng Indonesia na si Nabila Finilia ang first runner-up. habang si Nicole Micius ng Australia ang naitanghal sa second runner-up, habang si Misa category ay nakuha ni Daria Tulikan ang ng Kazakhstan ang titulo, habang first runner-up si Mini Aurora ng South Asia at Zodwa Josa ng South Africa bilang second runner-up. Sa teen edition naman ay nakamit ni Christian Hernandez ng Cuba ang titulo, na sinundan ni Valeria Lopez ng Mexico bilang first runner-up at Katarayan Korea ng Portugal bilang second runner-up. Bukod sa nasabing titulo ay naiuwi ng Britona ang special awards na kinabibilangan ng mga Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award at Dinner Dress Award.
1: Balita ngayon!
0: Si Britona ay sumali sa Miss Bicolandia 2022, kung saan kinatawan niya ang Tabaco City, Albay, at nagtapos siya sa pang-apat na pwesto.
1: Balita ngayon!
0: Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 7.14 na ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong persang kinalapa ng Radyo Bandera Kataraman, kasama ang programang Gising North. Ako pong nakasama ninyo, ito po si Papa Prince. Huwag kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang programang
1: Gising North,
0: para sa more tugtugan, more kulitan, more kwentuhan, more chikahan. Tutok lang sa 88.1 Radyo Bandera Kataraman, basta radyo i-bandera mo.
1: 88.1 Radyo Bandera Kataraman. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may sangkap ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, ampalaya, green tea, kuyapano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. BPAD approved.
3: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
5: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
5: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
4: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
5: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina ko. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
6: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
7: Sa radyo, ibandera mo!
8: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
9: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung aking puso. Pero magsimula po akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mart Cafe, Brown Rice Coffee. Maganda po ito sa katawan.
10: Ang Mart Cafe, Brown Rice Coffee, Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
11: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

0: Mga kasangga,
1: akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa!
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
1: Oo! Tamang narinig ninyo!
0: Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre, ang grand prize!
1: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
0: At hindi lang yan,
1: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
1: sa programang Kasangga at Kalusugan,
0: at sa Mark Cafe official Facebook page.
1: J-Mart,
0: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
2: Basta radyo, ibandero mo!
3: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, radyo, bandera!
2: Basta radyo, ibandero mo!

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

Welcome back sa programang Gising Norte. Ito pa rin po si Papa Prince. Papa muna, Prince Pipa. Para sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 7.30 na ng umaga. Oras, gintara sa iyo sa ECR Dry Goods Store. Nabubulol pa. ECR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng di kalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa iyong budget, bisitahin ang ECR Dry Goods Store. Available ang kanilang kilalang mga brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At syempre, at kung matibay at komportabling tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Tumatanggap din ang ECR Dry Goods Store ng customized at pre-printed na t-shirt, polo shirt para sa reunions, events, school, offices at iba pang special na occasion. Okay, sa mga nagtatanong dyan, saan ba matatagpuan yan, Papa Prince? Papa, matatagpuan po ang kanilang main branch sa Door 1 Catarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Catarman, Northern Samar. Meron din silang branch sa may UEP Zunto, sa may Raspado Boarding House. Sa mga taga UEP, kadaanan niyo. And of course, mga kabandera, pwede kayong mag-text or tumawag. Oo, para sa orders, inquiries. Tawag na sa era number. Hindi man ang era number, mga kasangkayan ko sa kahanginan. 0963-085-5979 ngayon 0926-994-0041. Op! Huwag nang mag-alala. Hindi. Ang ECR Dry Goods Store. Sa ECR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyong abot kaya mo, kaya sugod na kabandera. Kaupod gyapon nato na An Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blend Coffee. Hoy, kabandera, gusto mo ba ng kape na hindi lang pampatanggal ng antok? Subukan ang Amigos Brand 15-in-1 Herbal Blended Coffee Drink Mix. Ano nga ba ang makukuha mo sa isang timpla lang, kabandera? Sa mga nagtatanong dyan, kasi nga ho, ang Amigos Coffee ay meron na green tea extract at green coffee extract. Mga sangkap na natural na naglalaman ng compounds tulad ng antioxidant at caffeine. Meron din itong ginseng, kung saan tradisyonal na ginagamit bilang herbal ingredients para sa pangkalahatang sigla. Diba, kabandera? Kung ikaw ay malungkot, hindi magkape ka na ng Amigos Coffee, kabandera. Para tiba-tiba. Siyempre, dagdag pa dyan, mga kabandera. Meron itong L-carnitine at Garcinia Cambogia. Mga sangkap na karaniwang sinasama o isinasama sa mga produktong pang-wellness at weight management. Ha? May marine collagen, sangkap na ginagamit sa produktong pangpaganda at wellness. Oo, kung ikaw ngayon ay feeling mo parang nagmamara ka na at gusto mong gumanda, kaping amigos. Kaping amigos na ka tayo, mga kabanda. Diba? Kita mo, may marine collagen eh, di ba? Produktong pang beauty at wellness. Yeah. At syempre may psyllium husk, isang source ng dietary fiber. Meron din itong spirulina, mangosteen, ampalay at stevia, kasama ang iba pang herbal ingredients. Kaya kung naghahanap ka ng coffee drink mix na may iba't ibang herbal ingredients, subukan na ang Amigos Coffee, kabandera. Mabibili na po yan sa mga nagtatanong sa lahat po ng pharmacy dito sa bayan ng Catarman at sa mga piling tindahan.
At syempre, dahil wala na tayong oras, Papa Franz now signing off. Magarinigan na lang tayo mamaya. Alauna hanggang last stress sa programang Bandera Heartline. Kala nyo, alis na si Papa Franz noon. Hello po kay Harito. Sabi niya, good morning. Good morning. Ay, sabi ni Madam Rachel, may humabol siya. Malilimpyo lang muna kuno ako, Papa Prince, habang namamate. Eh, mag-general cleaning kit mo na kay bagaw pa. Vermans na kuno. Tama ito, pag-urohit suman sa niyo balay, kay tingali. Maoro alikabok na ito. Diri mo maladong punasan niyo mga estante. Ay, naku. Iba na. Nanodaling inatupag sini. Hindi po, Papa Rins, nagkikinulaw ako nun sa ina. Oh, kada aga. Hindi ka pagkakulop na liwat, pamati na liwat. Kaya makalalangot ko nun mga kwento dana. Oo, oh, sira pagod may gana ko nun mag-goan. Magpadarasan surata. Sira man tangay ang kunoan sala. Para mag-ano lang ba? Magpamata sa mga kabandera nato nga bagaw pa mauman liwat ang gimbubuhan. May pagkaparihosan iya istorya. Ano na no man? Para na mabukod. Para na mahabol. Kaya ato na paparungon. Paparungon. 7:37. Ako, napakadali ng oras, no, mga kabandera. Parang feeling mo, kanina ka-start lang ni Papa Prince, pero palis na naman. Ganun talaga. Papaalam. Tapos bukas, darating ulit. Magpapaalam, tapos darating ulit. Yun lang naman, mga kabandera. Ay, nako. 7:37. Sige, 7:40 natin. Isagad na natin. 7:40. Nahiya ka pa, Papa Prince, sabi ni manager. Aray ko. Ay, sa mga kabandera nato ng mga taga-barangay, dalakita. O, pa'y nga aga sa iyo. Nano man. Kumusta man na niyo? Yan na kaagahon. Bisa na... Hala, nagdumot na si Janas. Dalawang risk ko na hindi na na-play. Ano yung request mo, Janas? Paki-comment nga ulit kasi wala dito sa ano natin. Kasi ipi-play natin yan dito. Hanapin ko dito kung meron, ha? Ano nga yun, Janas? Janas! Magdumot-dumot na inisigaw. Sayo ko din sa ato, mga suki, didi, ha? Kaya dapat mapagbigyan natin yan. Pero kung Adila Janas siya, pagpindot ko dito, waray. Yesterday, nag-request din po ako sa'yo, Papa Prince, hanggang hindi pa rin, alay, nagdumot na. Nagdumot na, sira. Sige na, i-comment mo na yan. Ano yung request mo? Bukas pagalitan mo ako, Pasko ng damdamin. Pasko ng damdamin. Oo, tapos, doon ka na lang makinig sa ating radio application, ha? Kasi mag-e-end na po yung live natin. Ba't wala dito? Pasko ng damdamin. Sige, ida-download ko dito, ha? Yan mismo, download ko. Hello, what's wrong? Nangyari dito, nagloloko na naman yung aming ano. Sino kumanta? Si Freddy Aguilar, no?

0: pagpa-download sa akin. Oo, malilintikan sa akin to, ayaw makisama sa akin.
1: Sa puso nyo.
0: Tapos dapat pumasok. Ayun, pumasok din. Oo. Yeah.

Eto na, ipiplay na natin kasi nandito na siya. 7:41 at syempre magpapaalam na po si Papa Prince. Bye-bye na mga kabandera. I love you. Mwah!

at dita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Ima isang cup ng mangosteen green coffee bean, Cassinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: about San Miguel Pale Pilsen? May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30, tutubalas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Uy ka Bandera, Burmans na, September na. Simula na naman ang countdown natin papuntang Pasko. At syempre, anong Burmans kung walang mga kantang pamasko? Kaya ihanda na ang inyong mga tenga dahil sa Radyo Bandera Katarman News FM, mapapakinggan nyo na ang mga paborito nyong Christmas songs mula sa mga klasikong kantang Christmas in Our Hearts.

0: lang sa mga makabagong Christmas hits na siguradong magpaparamdam sa inyo ng saya ng Pasko. Kaya huwag nang maghintay. Buksan ang radyo, lakasan ang volume at makisaya. Dahil habang papalapit ang Pasko, mas lalong umiinit ang kwentuhan, mas sumasaya ang kantahan, at mas ramdam ang diwa ng Pasko. Kaya saan ka man sa Northern Samar, sa bahay, sa trabaho, sa biyahe o kasamang barkada, sama ka sa aming Christmas Countdown. Radyo Bandera Katarman, 88.1 News FM. Ngayong Bermans, gawin natin mas masaya ang bawat araw.
1: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
2: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
1: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guayabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
3: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
4: Sa radyo, ibandera mo!
5: May ganap sa Sari Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
6: Kapos siya,